0: inigmahuro pa rin nakalista din he. Ipapil mong lista. Tanaw niya kung sa kadaghan yun yung naninda kay. Makita na to, anang ubos sa peoples, bisag sidewalk na, gitindahan o nag mga, kanang mga sanina.
1: Yan ko tayo isgutanan mga higala, pero dalit ang oras o panahon. Ang tunog mga samantag na huwag sa mga istasyon, hindi ninyo higalas kang ina.
0: Kailan sa mga bagets mga
1: sa mga ex na batin, naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating. Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Bagbagin.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.
4: Oya man, oya man.

0: Kahit na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit!

0: Sir, sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini o St. Panyawan Plus Mangosteen. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunod din sa imong

0: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Radio. Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada mayong buntag kaninyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Itambungan sa 30 ka mga mag o umag gikan sa sulu ang Farmer Level Training on Farm Business School nga gisugdan kagahapon Mayo 13, 2026. Mulungtad hangtod Agosto 2026 nga dunay 14 ka learning sessions. Tumong nini nga mapalambo ang ilang kahibalo ug kahanas sa farm business management, entrepreneurship aron mapalig-on ang ilang panginabuhian sa pagpanguma. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Cyril Unyot Liranzan. Daghang salamat o may buntag ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bambam Pim.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.

0: mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Tana,
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab ni mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kag epektibo.
2: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radio. Radio. Bad, bad. King, King.

0: horas, a las 9:30.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Radio Magbang King.

0: Plus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahil si Gary, grabe katasa kong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Radio. Bad, bad, ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sunzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Radio Magbating
4: Flash Report.
5: Flash Report.
4: Flash Report.
5: Flash Report.
6: Usa ka gutlo una mag alas 10 sa buntag adunay natigayon nga usa ka sunog diha sa Hamisolo Street sa may Santa Lucia District, Pagadian City. Atong sulayan og pagpasulod si Bagting 29 Cheryl Lirasan para sa dugang detalye.
4: Flash Report!
5: Flash Report!
7: Yes, Bagting 29, ako ko na. Bagting 20, live kita karoon ning mga orasa sa may Hamisolo Extension, Purok Waling-Waling, Santa Lucia, Pagadian City. Then, nining mga orasa na kontrolar na ang kalayo. Then, ang nahisgutan na kining nasunog sa kini sa ka-boarding house. Then, matod pa sa usa sa mga nahinabi na ito kaganiha nga matod pa nagsugod sa kining comfort room or sa CR ang nahisgutan na sunog. Pero, dili pa kini kumpirmado gikan sa Bureau of Protection. Ning kasamtangan, Bagting 20, niya pa ang mga personay sa Bureau of Protection kamulo pa nga kining nagpalong sa mga nahibilin ng mga kalayo or mga baga dinhi sa nahisgutan kabutan nga lugar. Aniausap ang mga presensya sa kapulisan, hindi sa sudad sa pagadian, alang sa pagpadagan sa kapkay o kalina o pag-kontrolar sa trafiko. Lakit mo sab ang mga traffic enforcer, hindi sa sudad sa pagadian o aniausap ang kining PDRRMO sa probinsya sa Sumbuanga del Sur, lakit na niresponde o especially ang atong mga bureau protection na kamulo pa yung taon garong mga orasa o kining kapula sa mga kalayo. Nakita na to din yung bunting binding ha. Mm-hmm. Dunay piso wifi, lakit close up nga kining nasunog o dunay po yung car wash na lakit pag nga gilamoy sa kalayo. Dunay po tayo nakita din yung tindahan. Tikbit lang yapon sa mga boarding house. Duhan ni ka mga tindahan at mga nakita din eh. Pero wala pa na to maso, wala pa gyud na to ma-confirm o wala pa na to masuta ni kasamtangan mga kabagting kabukada kung unsa gyud ang hinungdan o tinubdan sa maong suno gumikan kay maghulat pa kita o unsay resulta sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection.
6: Banting 29, walay tao ng maong boarding house.
7: Matapos atong nakainabi ka ganiha nga konsihal ni sa Santa Lucia nga sa higayon nga doon na isunog, wala nila nasuta kung doon na ba ikaw, pero doon ay nagpuyo din eh, mga trabahante o doon na po'y mga estudyante. Doon ay mga estudyante usab nga nakauli na sa ilahang mga panimalay o doon na po'y mga estudyante, especially katong mga nag-summer class na aniya usab din eh, nagpuyo banting bayin.
6: Pila kabuok ang kuan diha dahil na nasunog nga mga balay o sa ka-boarding house katong imong giingon nga car wash o unsa pa to isa nga na-appeal sa sunog?
7: Actually, kanisa nga kaning murag usa man sa ka-compound dunay boarding house. Oo, dunay boarding house dayon. Dunay kana murag sibay gamay nga dunay kaning car wash, dunay kitchen wifi, dunay tindahan diri sa pitas kilid, duha ka tindahan sa tunga. Lakit sa tong mga nakita din ni Bangting Bainte, lakit dun sa gilamoy sa kalayo. So, makita pa din na ron sa ato Facebook Live nga naa din na ron sa screen, mga kabagdag-sabagkada, ng mga televiewers ko na to, nga wala yun nasalbar ang kining mga butang. Umikan kay ginama lamang hanggang sa mga kaning materials na gigamit, ginama lamang sa light materials sinundan na galing gilamoy sa kalayo ang maong boarding house o lakit na usaw ang kaning tikbit na tindahan nga nisibay sa maong kaning boarding house.
6: Okay. Dagang salamat. Dugang detalye later on siguro, no? Ang complete details kaya di pa man pwede mahatag o ongoing pa tapos na pa investigation. Dagang salamat, Bagting 29, Cheryl Lerasan.
7: Dagang pagkain salamat, Bagting 20. Ano pa din sa May Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lerasan. Kabanasab na ako si Bagting 28, Kimberly Anamuaga sa Dow FM o Radio Bagting.
1: BBC Balitang Nasyonal.
4: Flash Report!
0: Radio Magbating!

0: Oras alas 10 sa buntag.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: BBC Daglit Balitan.
3: Kabalik balkada pang buntag ania na BBC Daglit Balita alas 10. Kasamtang gididaan sa Department of Agriculture ang pag-import sa mga buhing hayop at animal products gikan sa Greece human nakumpirmar ang kaso sa foot and mouth disease sa maong lugar. Mato sa Department of Agriculture, nasuta ang sakit sa mga domestic sheep sa Lesbos sa niyadong naging bulan. Hinungdang ipagawa sa Department Circular 20 aron mapugan ang pagsulod sa sakit sa Pilipinas. Lakip sa gipahunong sa ahensya ang pag-issue sa sanitary o phytosanitary import clearance alang sa maapektadong produkto. Gimanduan usab sa DA ang hugot ng inspeksyon sa tanang pantalan sa nasud. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balitan.
4: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Di ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unong kakursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20, 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo. Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBC
1: Radio Magbating.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Kabagdag-ibalkada may buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Nahimong emosyonal ang duha ka mga lula, human sila personal nga gibisita ni First Lady Ilang-Ilang Ko, kaawan usab si former City Councilor Sam Tayrakog Samantha Ko, at usag ipahigayon nga house-to-house nga libreng servisyo medikal sa barangay Linyansa. Kahibaluan nga nagpadayon ang libreng servisyo alang sa masa o gakini ang nagipahigayon nga door-to-door sa paghatag wheelchair, walker, sungkod, bugas o libreng nga medical check-up o lakip na ang consultation alang sa mga residente. Kabahin gihapon kini sa gipakusgan sa City Government Unit sa paghatag o servisyong medikal ngadto sa mga katawhan aron dili na sila kinahanglan ng mugasto pagdako aron makapahimulos sa niini. BBC Daklat Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence Fima, usag ka maayong buntag.
3: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to build
1: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
4: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
3: Para asa na?
4: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
3: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
5: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Ikaw ang ako first love. Ikaw ang katapusan kong gugma. Hindi na ko may ikaw mapapag-usap. Bayang di alangga. Bangon. Alangga. Ayaw nagbuhatan ako. Hindi rin ako kaya. Balik na ako, please. Balik na ako.
7: Tony, El.
6: Kahit gusto ka mapagkasama na yun. Bisan asa imong gusto, basta mabalik lang ka na ako. Mabangon lang ka. Mapagkasama lang ka.

0: Radyo Magbating.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
4: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo
2: Bagting. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
3: Yeah! Kudya ka sa kahanginan na mga kahanginon. Pero dili ni siya negatibo nga pagkahanginon, ha? Hanginon lang siya sa mga butang, hangin lang. Diba kay kung igangan mo mga kaudyaka, diba kay mangita mog hangin? Kung di mo ka ginawa, mangita be mog hangin. Ubanin na po ninyo ning hanginon nga DJ mga kaudyaka. Ang hudyakas kahanginan. Kaubans Lady Antonia. Pagin mo yung choice mga kaudyaka kay narong urasa. Ako ganyan yung mga dungog. Mabani ko ninyo, labi na gyud sa tuang mga kaubanan diya karon nga kamulo na intawag digamo. Sa ilang pamahaw, sa ilang paniudto, sa ilang panihapon, sa ilahang pangugat. Ah, grabe nga nung namay pangugat. Anong naglagot siya, nangugat siya. Wala nun siya ka pangapikinog. Wala na nun, imbis mga pisya kay naguna yung pangugat ba? shout out po sa ato mga nanay, mga tatay, sa ato mga suwing di paminaw, ang kamulo na og diskartes panginabuhi matag adlaw. Ay sa ato ang mga chikiting diha nga gahulat gyud in town sila sa sunata ni Auntie Lady Antonia matag programa. Oh, nanay mga gipang request og song mga kaudyaka nga gid nato matagag pagtaga dosahay tungod kay kinaraan man ni atong tukar. Pero ay mo kabalaka mga kaudyaka karong naa makapatukar gi kog bag-o. Makakiay gyud kamo. Ay pwede kay ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudyaka ha, kanang inyong i-greet sa ako ang programa nga di ninyo panganlan, ako na lay mo pangalan sa inyong mamagpapa ha. Sa to mga lolog, mga lola. Ang uban ni taon, kikwintas na yung taong radyo karong mga panahuna, mga kaudyaka. Kay inahinay naman yung taon ang pandungog ni Lolo, pero gusto man yung taon siya nga makamonitor sa tong hudyakas kahanginan. Mauna siya nga, yan na yung taong gipasaan ang radyo. Soko, ganyan taon siya, di mapasaan niya mga kaudyaka. O, labi na giyod. Sa mga nagamit na. Ang uban, kay nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kay mikuyanap na magunay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke kaudyaka katong numero nga akong gimensyon ha. Ang 0997-765-9923. Sa mga nangapi diha, pangapi na in taon mo. Kaya ako'y bahala ninyo mga kaudyaka ha. Gitikon tamog tamantaman o gamit ang nail cutter. Basta kay musaya makamunian ning sunata nga akong gikuan ipatukar. Aya para ba ni gi-download gyud karon? Just in para ba ni press na press para ba gyud kayne? Mura ba ning alarm clock na ako pag matas buntag? Mo po na inyong alarm clock kaning akong ipatukar kanang sayos buntag baon sa may pares inyong kape. Malunggay pandesal mao ba? Mo balik ra po. Sila

0: el pan de sal. Ah, shout out po sa mga nagapidi ha. Oh, speaking of kape, oh, nindot kay Paris ang malunggay pandesal sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ah. Oy, pero kung ingon gani mo mga kanabitang mga kanang makuha nga kuan mga kaudyaka mga benepisyo. Kabalo mo unsay benepisyo pod aning aside sa malunggay pandesal na maginay benepisyo ang malunggay pandesal. Oh, unya daw big imo pag yung parisan og Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Grabe ka kuan oy, grabe ka dako gyud kaayo na og benepisyo sa imong panlawas. Kaya ang Nature's Gift Purple Corn Coffee na mapalit sa tanan mga butika sa inyong mga lugar, pinaagi sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, taas kay ni siya og kana bitang taas kay ni siya og antioxidants. Oh, nga pwede ikapuli sa ato ang pamahaw o protektado pag idang ato ang lawas bisan na wala ta nakapamahaw. Inana kanindot ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kumuingon po kag malunggay pandesal, nga gi-combine nimo tungod sa akong pagsayaw. Ay atong music. Nakabalo ba mo unsay kuan sa kuan nga grabe ba kay nag-antioxidants gyapog mga minerals, mga vitamins og immune boosting benefit. Oh, iuban na nimo pagpangapi nimo mga kaudyaka. Sold na sold bang imong kabuntagon. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, maprotektahan atong lawas gikan sa mga free radical. Suporta pa gyud sa atong atay kasing-kasing, kidney ug nerves. Unya ana kanindot kay naa man ni siya kana bitawng mga ingredients sama sa mangustin, barley grass, psyllium husk, og stevia ang gigamit kapang patamis ani. Nindot kaayo ni para sa inyo. Shout out po sa mga magkakapamilya nga kamulog paminaw sa tong programa unya gihimong background na tong programa. Shout out ya kaninyo ha. No, na may nag-text diri ingon pa niya, Antonia. Ano to nawa man. Shout out may Antonia. Makawa magkakapoy imong programa Antonia. Uy, salamat kaayo na minaw na pud minimo pagpaila pud siguro mo. Oy, mura mo tagulilong di ha. 81475.
1: Ingon ko niyo daan nga kani. Kani nga gipalista ang barangay apil, mga duwulin di gani resulta ni ron. Ani der.
0: Oh, mo na ni siya para sa inyong mga kaugatan. Indot kani Nerveflex capsule makatabang mapagligon sa atong mga nerves, maprotektaran ang atuang nervous system mga kaigalaan. Oh, pagpakunod sa sakit og discomfort, magkontrol sa atong lihok, reaction pamati sa atong kamot og tiil. Inana ang ugat sa atong lawas na ay mga benepisyo. Munang ayaw gyud na ninyo pasagdi ang inyong mga kaugatan. Ayaw gyud na ninyo pasagdi mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Oh, kani bitawng ang atong mga kaugatan. Oh, maon dako gyud kay na siya og hinungdan sa atong lawas. Kay kung wa kay ugat. Basin robot ka, walang kakabalo. Oh, basin robot ka, walang kakabalo. Ako di ay Lady Jean. Lady Antonia, Lady Jean. Mo pinay pangalan ni Ate Jean, ang Lady Jean. Alay lag spelling ang imuha. Wala lang spelling ang imuha pero kani si Ate Jean, Lady Jean, bagyapon si Shuna. Diba si Jean? Antonia, oh, shout out ya kanimo. Ang kanang Nerveflex capsule? Oh, taga, 18 super capsule ni siya mga kaigalaan na. Oh, ayaw mo po og kana kakuli og pangutana. Kung unsa manggaling ang mga, unsa tawag ana mga kodyaka? Unsa manggaling ang inyong ipangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation? Okay, naman po tayong numero, naman sila iya, naman po tayong kaugalingon nga kana bitawng hotline kaning Nature's Gift Marketing Corporation para pwede po mo direct og pangutana. On, mo ni ang numero mga kaudyaka ha? Oh, 09 1717 4360. O para na sa mga nangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation product. Syempre ang Nerveflex capsule. Oh, nindot kay kinay vitamin B1, B6 ug B12. Para bitaw normal ang pagkomportable ang inyong lihok sa pagkadaw-adlaw mga kaudyaka. Gamit mo sa gitawag nga Nerve Flex Capsule. Mag-joke time sa itong mga kaudyaka, Biki, para ma-relax mo din. Joke time! Gikan ni Jason Dingkong sa sindangan. Usa kuno kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Dito kuno sulod sa barko. Naa si Estoy. Ingon pang Estoy. Ay karon. Karon, karon kay milyonaryo ka. Karon kay milyonaryo naman gyud ko. Sawa dahubang kahigayunan. Nakaigo magigog 6 digits sa loto. Ako naning i-claim. Ay, kailangan gyud ba? Kailangan gyud gumupalit og mga bag-ong bag. Mga bag-ong mga gamit. Kanang imported gyud nga mga gamit. Ay, be. Akani akong jacket total kay karaan naman eh. Ako na ning ilisan, oy, lisod pod, kadaog kong 6 digit. Kuao na guna ko akong daog, milyonaryo na ko. Akane, ape, dili na kumagamit og mga, mga bago, oy, lisod pod, ay mga daan di ay, lisod pod, lisod. Sa ato pa, kane be, kaning jacket nga akong isuot din sa barko be. Ako na ning, ako na ning kuan. Ilaboy ko na ni dagat. Munang gihubo ganiya yung jacket. Ay gusto siya nga pagkua bago na tanan. Paglabay niya sa dagat, ni tagoktok yun yung taong tubig sa dagat, kay gilabay niya yung jacket. Ay! Napansin, ay, kine, kay karaan naman sa niya akong pitaka, hilaboy ko na po ne. One, two, three, push! Okay, nalabay na ako akong jacket, nalabay na ako akong daang pitaka o jacket. Tuhan ang dagat, labay. Mamilyonaryo naman po ko, pagbalik. Pagkataon-taon, mga kaudyaka, action maghilak si Estoy. Ingong Estoy. Ay, patay! Tuwa man din sa akong pitaka, gisulun sa jacket ang akong ticket! Ay, balabangin!
2: Nakakaloka.
0: Mauna na. Kwarta na naging bato pa. Kadangag bagin ni mo, Estoy! Pirting daghagang Estoy. Huwag yung ka maguna-una, Estoy, sa imuhang agoy gini mo, Estoy. Kwarta na, Estoy, naging bato pa, Estoy. Naunsa na ka, Toy? Kabalong kakwaon pa niya iyahang daog. Unyang inding, gisulod niya sa pitaka ang tiket. Gilabay man niya kay daan ko, no? Sipiat ka, Toy. Sunod kay mga kaudyaka, muna giingon nga di lagi magpatakag desisyon kung malipayon ka nga sobra. Taka kang desisyon ang indeng tanawa na. Dita mang palaging desisyon sa tong life kung sobra takaguol o sobra takalipay mga kaudyaka. Kay delikado kay tanawa. Tungkol sa kalipay niya, gilabay na niya yung daang pitaka o daang jacket. Unya tuwa man itong ticket sa loto. Unsaon ta naman ni Ron? Na, lungkot buhay man. Tagaasa man din ni si Estoy. Nga nung wa man naguna-una ni si Estoy. Basin taga, kuha ni si Estoy, taga barangay PTP, we ni siya. Estoy! Sayawa na lang ni Estoy! Mabalik ras Lady Antonia!
2: Pwede magtanong, tanong mo dito

0: Ang dali mga ikala nga politika.
1: Malista sa kumilek. Kanang hasulag yan.
2: Barangay PTPUPU.
3: Anong barangay?
2: PTPUPU.

0: Ah, kasi makatubag dito. Ato, asam ang barangay Petit Peu Peu Peu Peu. Ah, napingis ug sinayaw sila. Pingis kayo, no? Oh, shout out dyan kaninyo sa mga nag-KIDA, ha? Na mga trabante dyan sa poultry, ha? Sa sagingan. Barbecuehan, bananakyuhan, barbira. Shout out dyan kaninyo, ha? Grabe lang KI, mga kaudyaka. Oh, labi na itong mga bata nga gipatukar, nag-ano, kaya mga bata, kaya sige, manintaw, balik-balik, aning Ate Antonia ba, ipatukar ang barangay PTPPPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
1: Ay!
0: Oh, basi nalipong na ka mga kaudyaka, ha? Kaya naka vertigo di ay ka.
1: Ay!
0: Oh, gamit mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang sa papakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos balansa. Makatabang sa papakunod sa sintomas vertigo. Oh. O niya, ang nakanindot mga kaudyaka, di makamalanganin ani. Okay, suporta man siya para di na kamalipong-lipong. Okay, kaning Verticure Capsule, tagpila man, 18 super capsule, ragin mga kaigalaan. Oh, Lady Antonia, manginaot ko unta sa pagigdaigda na ko diri taparan ko daghang kwarta. Amay, nakaingon sa ako na ni aging programa, na na po iniingon ka ron. O niya, ang katong niingon ni Agi, wala naman nag-ingon, basi nataparan na itong kwarta ba? Oh, bitaw oy. Napo tayo Memo Smart Syrup! Ah, sa inyo mga kabataang barangay diha. Gamit, gyud kaayo ning Memo Smart Syrup para sa inyong mga kabataan. Oh, de gamit kaayo, labi na gitong mga kabataan na nag-edad 1 to 12 years old. Oh, labi na mga bata, daghan makik pangutanas kinabuhi, kabantay mo. Muingon beta sa una, ampot lang karon. Mga bata kuno nga kusog kay mangutana, bright. Ampot lang karon, kailan mga bata kay uban mga bata mga kaudyaka. Wa pag ipangutana mo tubag-tubag naman. Oh, dako kay diferensya ba? Sa una ay ra kita mo tubag kong kuan pangutanon tas ginikanan pag uman nila gyaw-yaw nya karon wa pagani ta ka pangutana gatubag-tubag ng mga bata. Pero abi ninyo natay gituwag nga Memo Smart Syrup ha. Oh, dakog tabang labi na gyud sa mga ginikanan para sa ilang mga anak nga dugay gyud makasabot. Oh, usay bitaw kanang malagot na lang gyud tag una-una pero dapat maluoy pud taw gatong tagaan og suporta ang atong anak kun di kasabot. Oh, kung dili gani. Oh, kanabitang dili kasabot mga kaudyaka. Kanang mga bata, mga kaudyaka nga kanabitang slow learner mga kaudyaka. Oh, kanang mga bata pud nga kanabitang dali ra makalimot ba? Oh, dali makalimot. Nya dugay kay kasabot. Sige bagot bot. Oh, ba? Ang mga bata manggod nga dali makalimot, dugay kasabot, magbagot bot. Hoy, patumarong inyong anak og Memo Smart Syrup, pag try mo ba? I-try sa inyong mga anak ba? Ang Memo Smart Syrup 200 pesos per botelya. Lagi mo alkansi ana mga kaudyaka kay syrup mana, imnon mana, kinailadman may igun ana, labi na ang atong pangutok. Labi na gyud sa mga bata. Nelson Siganapan, shoutout ingon man ni Hybe Reyes. Tagatapilon, daan bantayan, Cebu. Ingon man ni Lola Bising Sanchez og Lolo Zinaido. Permiga paminaw si Imo. Uy, salamat yung kaayo, ha nga. Ipaibalog ninyo mga kaudyaka nga. Permiga paminaw. Bisan dili akong oras akong programa, gapaminaw, gyapon mo. Aga, syempre po, naapot ay Memo Smart Capsule. Kanipods, mga hamtong. Kaya ba sinaibog mo ba nga mga bata rin na Memo, Memo Smart? Kita po nga mga dagko, mag-Memo Smart Capsule, punta. O, oh, kaya na yung mga panahon, mga kaudyaka. Uy, loading kay ta, uy. Sawayan din ta.
1: Okay.
0: Kani akong programa, di ko pwede nga ma-loading ani. Kay live yan eh. Unya, kung muundang lugar kong istorya, kung saan naman kung loading ko. Pwede ko nga, mga kaudyaka, kanang... wala man ko'y maingon. Kuan mga kaudyaka, kanang... sige, babay na lang, putlon ta na itong programa. Oh, di ba? Di man pwede. Na muna, magpa-bright-bright kita, ani. Pita ka ng Memo Smart Capsule. Nindot kayo ni siya kay dako ka ni siya tabang sa maayong performance sa matag adlaw. Labi na gyud sa ato ang mga katubitang mga working moms, mga working dads, sa ato mga ating mga kuya nga gaeskwela gihapon bitang bisan ang edad taas na. Nate Memo Smart Capsule. Naamag ni siya kombinasyon sa natural nga herbal extract ug essential nutrients. Istadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya, pagpaayos konsentrasyon ug mas klarong panguna-huna mga kaudyaka. Pagpalig-on, pagpataas sa focus o concentration ng gitawag nga Memo Smart Capsule nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pagpakunod sa stress tungod sa kalimot, pagpa-improve sa atong mental alertness, supports learning and information retention. Tagpila! Ay sus, tagpila ang Memo Smart Capsule. 20 pesos per capsule. So, mabalik na po si Lady Antonia. Magma.

sra. Namay na ulahi pag hawak mo ang bit. Namay na ulahi pataas lagi sa kamot. Darlene Chow Vlog, Aka Lane, Ronald Arabis, Jane Campugan, Jessica Gomez, Jean Rose Lasconia, uy, Ressa Maddos, sa tanan-tanan, salamat sa inyong pagpaminaw. Kininga oras, kininga programa, getun ka na to sa Verticare Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!

0: says for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Wahi binagi ka kapatid sa itong programa alis sa dosis size na! Alright, and of course, we have caller on the line. Automatic na yun. Hello! Good morning! Wala ba ito? Ano ito? Naready ay. Wala na ko na to slow. Yes, dear! Good afternoon!
3: Good afternoon, good night, yellow tie!
2: Amin na kung natuslok na kawa mo, dahil ako natuslok.
3: Sigwalaan mo kayo mong... Kaya mong... Ngawat na sigwalaan kayo, Lengarotay.
2: Amin na kung ako nang ituslok, listen po din natin kita ituslok ko, no?
3: Lalo din ang team karun sa... Tiintiin na yung Lengarotay, kay dili siya mo ring mo, kahit na kung tingog ang cellphone.
2: Hala, ilamay ang cellphone lahi. Ang kuyao na lang ga kay nay uban manggod kay ila ang ibar ang mga call kay di ay taga home credit. Una imbis dili nila tubagon matubag na lang kay automatic answer man siya.
3: Bawa ni Tony kung mukha ito siya po ang wala ka ni Bukan niya, hindi nyo na ang cellphone, wala siya mag-ring.
2: Sige lang, sabi ako ikalaga ni Mugang.
3: Kalandrakas lang po, Inday Garutay.
2: Okay, go ahead lang, gang. Sa'yo mo ang kalandrakas, kinanganal na diri. Oh, ah!
3: Kaya wala kayo mo, Inday Garutay, maayong on to. Sa Panang Lamila, sa DXDZ Radio Bagsing, o sa 106.3 Bell FM, ang DXCA. O magpakalandrakas lang din ko lang sa akong best friend, na si Jean Mark Marisal, yan sa may Patimasi Miguel Samboca Tesor. O ni Mario G. Buhani, biasa niya sa samayin parang ay bumba pagalian City o kang East Chavez na nasa tukuran karon ng niyakin sa ilahang youth camp sa ilahang church. O sa ako pong igagaw niya sa may Libak Sultan Kutarat, sila agaw MG Labnietis Pabon Suarez, kang Jano Pabon Suarez, Almira Ruiz, Vianessa Ruiz, yung akong friend. O kang Raymond Tadamibong Usap, o Grimark Pabon Suarez, usap niya sa may Libak, o kang NG Carpio diya sa may Cotabato, kang Kuya Inting Kasi sa may Kuma, kang Sir Nister ka sa may Mahayag, kang Aysa Maghanaw sa may Baro Ilanaw, o kang May Di Mayo sa may Bayog, kang Chinis Castada, also, and kang Jandre de la Sena diya sa may Bayog, kang Kuya Joshua Kasagi, Jubert Olivo, Jerome Pagalang, kang Tom Cruz, o kang Katarina Bibig, o sa mga Tagalubon Family Cagayan, Pagalaran, Marimis, Pagalaran, o pang ano, Clarin Family Albano, sa mga Namukatkat Family. O, kung request ko, Inday Garutay.
2: Yes, kung saan ba i-request lang, Ging?
3: Kung ano, Inday Garutay, katong paparasi.
2: Paparasi, okay.
3: Oo. Salamat kayo, Inday Garutay, daan sa pag-play, o ang napakalarakas. Kita ni Aljo na makasakalo ka din sa may Pagalihan City. Salamat, Inday Garutay, and God bless.
2: Yes, thank you, kaayo. God bless po ni mo doon. Dung og dai. Ano away? Alas sa Jossie, yes na. Alas sa toang mga naminaw din ang karoon. Well, alas sa toang mga always yung tuning in sa toang programa. You can text your greetings and shoutouts to 09989978890. Muna ka to official text line number ha sa toang programa kalandrakas. 09989978890. Aaron, sige, handos na mo sa inyong mga greetings, inyong mga shoutouts din na dai. I-greet po mi diris, may digoma, kusog kayo ka to ang radio bagting din here. What? Thank you, kayo, alam eh. Sabi man ako ang mga naminaw sa radio bagting, to aras mga kuwain, mga hilit-hilit nga dapit or something, mga bukiron nga dapit, kay kusog na ka to ang EM bind. O, naayon ay diris sa to ang areas pagadi ay. Dapit naminaw sa radio bagting. No, thank you, kayo, ha? And abi maguna kog all basta kay narata sa ako narata sa around the pagadian ang kusog na to kato ang 106.3 Bell FM. Namina po dahil sila sa radio bag. Thank you kayo, daga kayo, salamat mga higala. And also hi po, hindi ganun tayo maingod to, pakalindrakas lang ko kay Lovely Joy, to Aljun na Bukatka, to Rodel Maginay, ingat palagi, this coming from MG Carpio of Cotabato City. Hi to you ma'am MG, good morning, good afternoon na di ay. Okay, good afternoon na di. Kwa na di ay, good afternoon na di. Amin ako, morning pa karun. Good afternoon na di ay ta. Uy, daan naman tayo eh. Tama tala una ang takna sa hapon. And of course, ito ang programa Kalandrakas is sponsored by Target Line Superfoods. Pero di na, dagan na nakakayaan eh. Kaya ila ako nung hubak, kaya di na ako nung sakit, ilang dughan iubo. Unya, katong mga dunay goiter, di na ako nung sila maglisod og tulon. Di ba, magsakit mong kuno ng quadrants. Kaya nang liog, labi na nang imo ang goiter is toxic goiter. So medyo mura ko nung siya, mura ko nung kag mabulunan. Yeah. Nya, so kasi nagamit sila sa to ang Target Line Superfoods, pero di na puri buyag baya no. Daghan ng mga testimony nga diin nahimo ko nung na maayo na ko ilang ginhawa din ako nung sila hangak. Oh. Yeah, ba kompleto. Ano sa to ang mga dunay mga diabetes, tagas cholesterol og high blood, nindot ni siya mo control sa to ang dugo. Ang ato ang Target Line Superfoods Perolina. And of course, ato ang mga dunay arthritis, rheumatism, panakit sa tiyan, panakit sa kalawasan, especially sa itong mga kagong-kagong kay kita, wala padulong sa ato ang pagkabata. Dito, bumalik sa pagkabata, padulong to sa itong pagkaidad-idaran. Niha gyaplasan sa Target Lines Power Scent Lenimet Oil Puriya Buyag Noa? Mo nindot ako ng ilang pamati alam sana all. Okay, nga to ang usa ka set ani is only 1,200 pesos. Nagmahal man tuod ang gasolina, nagmahal man tuod ang ato ang mga paliliton, apan ang ato ang pagpasilong sa ato ang libreng Sweatress number combination pinagi sa Target Line ng mga produkto is 1,200 pesos lamang gyapon. And VIP transaction ang ato ang mga magpasilong. Siya, in a way, ito ang membership is free. Why? Bayan ako itong membership ko. Ano, member. Ang ato lang, ani, kung gusto kang magpasilong sa ito ang product package, mag-purchase lang ka, mapalit lang ka. Unya nga ito ang regular nga pagdawat, pag-angkot sa ito nga grasyo o kalipayon sa Sweatress, libre ra na nga itunol diyan ninyo. Diba? Ang inyong nga buhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong nga contact number to 09-380-02-8888. Yan inyo i-text ang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number mga silingan na 09-380-02-8888. And of course, advance congratulations na lamang nos na nato ang mga maka-TMTM. Alam ni Anto ang mga mo join o nag-join na. Sa mga naka-purchase o wak pa maka-purchase, palit na mo. Sa mga wak pa makasuway, panuway mong tanan. Alright, alas 12:15 na. Dinaligya po sa ito ang pagpanag-uban. Of course, kini ang Kalandrakas. Kauban si Inday, karutan.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon na init Sir God El Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kaya ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown.

0: Chad Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gay bulungan gaha plus herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya ug kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

на газ и бяс. So if you're lonely, 106.3 Dials of frequency, para ikaw happy every day. Unggus to ka ug R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the re, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipatang.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, oh.
4: Kasi na.
5: Wow. Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
6: Og luto na ning kan-on og sud-an, ma.
5: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
6: No need, ma. Nalabanan na ako ang tanan. Kalina ra.
5: Uyon, sadi, ay. May pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
6: Kana tungod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
5: Kape?
6: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
5: Kanindot good, Ana.
6: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
5: Oy!
6: Di ang Magukas Plaza!
5: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
6: Ha? Walking?
5: Oh, exercise ba? Na o, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
6: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy nasigigali mo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sunaye, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Samphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, Hitis, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sutaran. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ninyo sa
9: Target Line
8: Product Package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: lleno de amor. La, la, la, la.
1: Yes, bailando. Les ato mga libido ni Decron. Oras na para mabay-bay na sa ato ang programa. Ang Kalanrakan. Babans Inday Geruta. Ini nila sa 106.3 Bell FM. In simulcast with our EM band. Ang DXBZ. Radio Bagting. Yes. Dagagay salamat mga silingay ng mga kabelkades at mga kabagting. Hangtod ug mapuhon, same time lang gihapon na ito. Aras, sa alas 11 sa buntag, tamang alauna ang takla sa hapon. Dinilang, of course, sa nag-unang radio station, 106.3 Bell FM o Radio Bagting. Bye!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon kabagting o kabagadas, aniya na ang Daklit Balita alauna. Gipahibalo sa lokal nga pangamanan sa Kumalarang nga adunay ipahigayon nga driver's fuel subsidy payout ug mang adlawa Mayo 15, 2026 alas 8:30 sa buntag sa Municipal Covered Court, Poblasyon Kumalarang, kinahanglan magdala og duha ka photocopies sa driver's license. Ug mugtanong gipahinumdom nga dili matagan ang mapakyas og dala og lisensya sigon sa DSWD. Samtang ang listahan sa mga benepisyaryo makaplagan pinaagi sa gipost sa Facebook page nga Municipality of Kumalarang ZDS. Inyo namati ang BBC Daklit Balita alauna, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa awa pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman pagin mo? Nya, makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid dro. Gani ay.
2: Abutin sa kulian?
3: Makato ganing ama nga mo rin na.
2: Abutin sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oh. Nya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
2: Taka ka sa bukid, igo ka sa ka.
3: Sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagkun sa iya.
2: Pwede na makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Kat ka to.
2: Tanong mo yung
3: sa mga magrapag yung doa at mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguwang ng mga ika. Ego, salamat.
2: Sige pa ka namin mo na
3: yun. Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tulay mo idan.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, Radio Bad Bunny.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Morigay na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Taghangking salamat. Tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa mga Garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutag yapong kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder Banaba Plus, pertinindutag yapong kayo. Oh, para ni atong mga, katong atong mga kaigsunan, di ba nga, kuan, kanini ang Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus muna. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas kulon problem ang almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardio Care. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop, syrup og tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, nilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alam ni kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Sa tanaman sa ako mga damgo ug tingos bawan, biuos pa ikaw nga rosas miabong ning dughan. Nga giumol sa mabugnaw ng yamog sa kagabhion, aron mulipang ug mubusikan ang lapyo mong madanihon. Giamuma ko ikaw ug sa singot ug luha akong gipaagasan. Kay tinguha ko nga magpabiling labas ug dili mamansyahan ang putli mong mga gihay sa mahugaw ng mga kamot akong panalipdan. Aron pag-abot sa tukmang panahon, ipurong-purong ko ikaw ning dugha. Ang kahumot mo sa sayong kabuntagon, nanuhot-suhot ning kahiladman nga nangalimyo. Gisanapan kining mga pagbati sa tumang kamalipayon, e gugma ko kanimo, kanunay gayud magmainito. Sa mabugnaw ng hangin, ikaw gidula-dulaan. Gawitan sa mga huni o sa luma sa kalanghaman. O sa tawhanong mga pagbati, di palanog kining mga garay. Namisibaw ning galamhan sa tumang pagmaya o kalipay. Maria Corazon, ang magilakon mong pangalan. Og ning dughan, ikaw ang hara sa tanang kabulakan. E sa mga kabakaba, gialirungan o gikagubtan. Kay sila buot mo dimdim sa katam-i sa dugos sa imong katahuman. Ang imong pahiyom sa pagbanag-banag sa adlaw. Kanako, mahagiton nga sa layo nagpaantaw. Dili ako makaako sa pagtutok sa imong silaw. Nga nakigtigi sa katahom sa mga panganod nga bukaw. Apan yukbuan ko gihapon ikaw sama kang Rainang Venus. Nagihalaran sa usa ka pagbating lunsay og timos. Abisag imong giairan dawaton sa dakong pagpaubos. Kining palad ko nga usa ka timawa og kamos. Bation ko man ang kahigwaos apan dili ko igsapayan. Kanimo nga sa putling gugma akong gihalaran. Itinguha ko sa tanang takna ikaw magmalipayon. Bisan pa kun kining kalag, bugtian man sa kamatayon. Maria Corazon. Binakong Maria ay Bilya Kahis. Alang kaninyo, Tanan! Uy, Estudyante Blas! Yay!

0: kasalanan.
1: O, di ba? O, pagaling sa eskwela, diritso na ng bahay. Magdula dayon og cellphone. Ano man ang mga bata ro panahon na no? Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang naghihintay. Atod kaninyo sa Juander Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Juander Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawao ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Juander Herbal Oil.
2: Ako si Dante Bagalayos, Ikil sa Buanga Sibugay. Nagamit ko kaya karog Juander Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, akong mga pares na, mga sawa na ako. Ako giyaplasan ko yung card, naayo. Mga duwak si mana, ayo na. Yung katol siyang dugan, naayo. Ako giyaplasan. Palat ko sa produkto din sa Itil, ako giyaplasan. Mga duwak si mana, naayo na ko yung card. Salamat sa mga produkto nyo, ko yung card. Sa Juander Herbal Oil.
1: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Juander Herbal Oil. Ha? Kanang atong Juander Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan kanang nagit siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Unya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed, ha? Ay gyud mo kumpiyansa. O kanang na Tyler kay wa pun milabot ana dinamo ah. Wa mi apil ana, no? Bantayan na ni Juander Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pun, no? Kay manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni di mday na. Ya kay di mday mao imong napalit. Para sigurado gyud ka. Paminaw nako ang isudlan nga botilya taklob green unya shrinkable film nga printed gyud ang gigamit niya nay markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated, ha? Kay luoy po rin tao no kung malipat ka ba di mo imong napalit kay perting daghan na kuno na karon napay uban nanuroy kuno ana kay gi pakapinan kuno ganang baldi og planggana una unsa naman oi. Yan na pa kuno uban galikchur-likchur kuno dia sa barangay kay na kuno insurance wala man mi ana. Oh, wala mi anang mga baldig planggana og mga insurance wala na. Ania katong ato maka isuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napod ay Juander Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Juander Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, ha? Testimonya ni.
3: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte.
4: Okay. Sir Salty Elomi, kung unsa imong nabantayan sa paggamit aning Animal Vita diya sa ibuag baga kahayupan sugod sa imong paggamit.
3: Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka gani, hindi karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok, akaroon. Malibo ba, kulot-kulot. Akaroon, anindot na kayong lawas ay.
4: Anindot na kayong lawas, katong sa una di ay.
3: Ay, buti-iti man do. Karoon, anindot na kayong lawas.
4: Okay, sugod nga nakagamit og Animal Vita.
3: Oh sir, paggamit og Animal Vita, daghan na akong napalit diri. Basta sa akong baboy, nindot po. Karoon, hasta ang ganing magdos nga akong baboy, ako pong gamitan og Animal Vita.
4: Ah, sige sir, salamat kayo. Taga-asa ganin ni sir.
3: Taga-Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte.
1: Ingon na gyud kanindot ang ato ang produkto nga Juander Animal Vita, no? Kanang Juander Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Juander Banaba Plus, epektibo kayo ana, kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala diha na birahan na sa Juander Banaba Plus. Mao ni pinakanindot kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Juander Banaba Plus. Distingi suway gamita, epektibo kami na, testimonyo nagamit ni Juander Banaba Plus.
4: Sige ma'am, ihatag sa atong kumpletong pangalan ug address.
5: Ako si Nedboy Ducilio, pagabuntis bakong yeah. Edad kong 65 nya na tingala man ko ba nganong gi-regla ko niya ko sung kaayo niya nakadungog man ko sa inyo kuan bang ikuyawan na ko ba kay basig na ako isis ba sa akong matres nakadungog man ko sa inyo ang ba na ba plus ay na ay makuan og mga sis kuan sa bukol sa tutoy anak sanay na ako mga bunta o gabi akong inom then wala man na nagkuna nakahurot kong duwa ka istab
4: nawala ang?
5: Ang akong dugo ito nabipay ko de utan magod magsakit akong tiyan ba na nakuna wala na pudron na nakainom ko ng banaba plus
1: o diba wonder banaba plus ana sa kanindot no? Sa Sangkaling family, Dandaan family, Rumbaba family, Galus family, usa ko mga uyon diya sa uyuan siguro ni. Tiayon silang Dani. Sari mood sa kumangod silang Bibot o iyang Waas, sa iyang anak nga si Nana. Nagpagaray, Gisil Dandaan. Sangkaling of Shuran Gudud, Sambuanga del Norte. Daray ko sa mga English family o Arantaw family. Nagpagaray, Jiri English sa Malusok. Garay ko akong darling si Maris nga akong pinangga. Pwede mo request og kanta dahil tanging ikaw. Kay Zaya, gikan kini sa Anahaon, Southern Leyte. Rolito Ricabo Ranuco, salamat sa pagbaha. Pagaray na ko ang Delgado family, labi na akong Papa Nardo. Pirming maminaw, studling sa mga garay. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay maon yung pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero nindutak yun, ang Vitron Drops.
0: Ako dahil si Emilialan ma'am, taga Dalongdogokin Masya, Sidangan, Sambanga del Norte. Kanay ginoong kuan, Vitron, tukad nga, nakainom ning bata, wala man po siya magkasakit-sakit. Yun. Atong wala pa na siya kagamit o Vitron, pagsunon dyan siya gaon. Kanay siya good, sayo ni siya ni Bia o Totoy, 3 months pa lang siya, wala na siya gadidi. Dayon, di-applyan lagi na mo o Vitron, sa amu ama, ayaw raman dyan siya sa bata. Karon, mukaon naman siya, ipiktibo gid siya.
1: Ingon anda, no, ka Dindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, makabright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo. Mga pinalanggang tigpamilya.
6: Si Kwan, masin dudoy nino. Nagalumbayaw. Pagkasalan sa Buangga si Bugay.
1: Mm-hmm.
6: Yun, ako ako, di sinaon, di natugon, sige lang mo kinigwan, di na sa gadget, ganyan di na sa iskurahan, murag pandam, yun ang kayo ang kinig, murag video, panggibug, yun, nakadungog pa ni sa kinig mong kwan, di sa kwan radyo, na ang Vitron Syrup, makayo, katrabang sa kinig kwan sa bata. Karon, among gisila yan, among gisilan sa labay o kinilang kwan, buka pa, butila ang iyang nahurot. Karon, natinala mo ni kuya nga, kusog ng mukaon, dali ng matulog, dayon ikaduha, ang iyang kwan sa iskulahan, mayo na, dali karon, kwan na siya, lahi mo na siya, pakit sa iskulahan.
4: Uy, tungod na sa Vitron Syrup, tay.
6: Tungod na sa Vitron Syrup, wala nga, una-una, akong gipasalamatan ang Ginoo, yayang gihimong instrumento ang Vitron Syrup.
1: Ingunana, no? Ingunana, kanindot, mga pinalangan, tigpaminaw, ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maipon eh. Para po nis mga 13 anyos pataas. Itong ato makaigsuunan diya nga, wanay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, oh, nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
7: Ako yung lulay kapasyo.
1: Taga?
7: Liplahan. Sa Sambuanga, Sibuhay.
4: Sultimi, kung unsay gigamitan ni mo aning pagtumar sa Vitron Tablet?
7: Kailamiha, Kuya Carl. Kailamiha, Vitron Tablet, kailamiha, nagkakong tulog. Salamat po. Ako naman isa sa balay ko. Kailamiha, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang ako rin ito isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yun. Tapos, pagungan ako, kwan, pagkamunta, magkamata ko sa insakto pong pag-uras.
4: Sa una, kining wala pa kang nagamit, wala pa kang nagsuway aning Vitron Tablet, kining dugay, dahil ka makatulog.
7: Ay, dugay, dito pa ko sa Sarigaw, kuya, dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko sa Basakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon na, niyan ako na si Gaulan, mahin akong tulog.
4: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron Tablet?
7: Vitron Tablet.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Mga cards, perminti akong paminaw sa imong programa. Greet ko lang, family gumata. pamiling Zainal, pati akong banda nga si May sa Zainal from Tampid Old Kabakan is GIFAR. Kuya, naminaw po sa akong banda diri sa Dre Arlene Daulung sa Pagadian. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you. Kare day kuya sa akong ugangan nga si Babak, akong anak nga si City Asia. Matala sa asawa, pagare day kusta ng taga Banisila North Cotabato. Karen ako si Junil Uduhan diya sa Ipil sa buwang si Bugay nagpagaray si Jinjin ng Bukidnon. Karen ko lang ang Abagat family, Abu Gutal family, Inupia family, especially sa kumbanda nga si Carmelo Habagat. Salamat kay Kuya nagpagaray si Maymay diya idri sa Misamis Oriental. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kapi na to yun nga paborito kay Stana, no? Masin na pa yung wakatilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kapigin eh. Buntag o duhapon, biring yung gaya herbal magod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize yung circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslum yung kutukuto. Inot yun. May ganyan gamito ni nga to ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Masin o gididaan na kapag pangapi, kaya yung sugar, protein ang taas, itry ni nga itong Huwander Herbal Coffee kay stevia man eh. Kana bang Huwander Cardio Care? Buot pasabot, katong na yung mga problema sa cardio, no? Kana di ka circulate ang tanong inyong dugo, taas imong blood pressure. Kana mo kung taas kag blood pressure, dili mo guna daghan kag dugo. Kanang taas kag blood pressure, ang pressure sa imong heart na, kaya dili kaagi ang dugo inig pump niya ba? Kana mo guna imong kasing-kasing, mo na'y taga-pump. Kunya, kuya, na'y imong kasing-kasing kay bright na. Di na parehas ni mo. Kana imong kasing-kasing bright na siya. Kaya kung naay portion sa imong lawas nga dili kaabot ang pag-circulate sa dugo, iyagin ang paabuton. Makadetermine siya nga naapay part sa imong lawas nga wala ka-circulate ang dugo. Problema niya, kung pag-push niya sa dugo, diya sa imong lawas para mo circulate, napuno kag kolesterol. Dili kaagi og tarong ang circulation sa dugo. Maunang blood pressure. Pagsaka ana, kaya pag-push niya 120, di man kaagi. Dugangan niya 130, di gapon kaagi. Oh, kahilig kay kag tambok, hilig kay kag sibo. Dugangan niya 140, di gapon kaagi. Pag-push niya kusog kayo, kay gusto niya makaabot ang dugo dito sa parts sa imong lawas, naitindin siya sa imo buto ang imuhang ugat. Pagbuto, labi na kaning dapit sa tangkogo, kay pino kayong ugat diri, pagbuto, mo nang stroke. Okay lang kung makagawas ang dugo sa ilong. No, pag may internal hemorrhage, dili kagawas ang dugo, mo nang pinakahadlok. No? Mao nang kinanglan mag-inom kag Huwander Cardio Care kay makatabang na siya para mo normal ang circulation sa dugo. Ato nang panghiliso ng mga hinungdan nga di kaagi ang dugo, no? Ato nang kanang Huwander Iskolin, mao punay mulig-on sa imong kaugatan. O para kana imong ugat dili gabok nga bisag naay pressure, at least makaagwanta siya nga di siya mubuto. O kana pare anang tubig bitaw pressure man na. Kabantay mo nang inyong tubo sa tubig ni buto tungod na sa pressure sa tubig. Di niya kaya ba? Nga naman, gabok imong tubo. O, ang trabaho ni Huwander Iskolin, paliguno niya ng kanang imong ugat, parang na-pressure, di mo buto. Ang trabaho ni Huwander Cardio Care, iyang limpiyuhan ang agianan sa imuhang dugo inig-circulate, o niya, imong heart, iyang itik good care. Munang Huwander Cardio Care. Pwede ng duha, partner na ni mo. O, wa mo na'y kuidaw, wa po na'y overdose, kanang Huwander Iskolin o Huwander Cardio Care. If di approve po na, makatabang na ninyong maayo. No? Ano kana po nga itong Huwander Hemoaid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas karon. Hindi lang yung kamutugan kay. Wow, kung nasa kita eh, ang almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No? Ikamutugan, kung naka na nga balatian, ikaw mismo kay Bawa, kasi mo kagalingon, pag inom og Huwander Hemoaid. Kung ay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Huwander Hemoaid. Mao na yung alas produkto. No? So, atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ito ang produktong Huwander Hemoaid, ha? Testingin na, suway na, gamitin na, oh. Gato pong itong mga kaigsunan nga permitting expose sa init o ulan, likayin nga mahilantan, masubawan o magsakit. O, mag-inom yung kag Huwander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, Huwander C+. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pukataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na akay saktong supply sa vitamin C, Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mugamit kita ag Wonder C Plus. Namatay kapsula na. Namatay kapsula, para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C Plus na kapsula imnon. Naputay sirap. Kanang mga bata nga 2 katuig ang edad, taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na itong Wonder C Plus nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan na yun. Kuha nga nag-vitamin C. Paim na na og Wonder C Plus nga sirap. Mao na sikreto ana. Listening from atong lantawan Basilan. Kadaadlaw ming kapaminaw sa imong programa Kuya Carlos Pagaray ko sa Baron Family. Vindis Family, salamat, God bless you. Garay nako si Munong Idlin Wiwing Dinggong og Tito Duki. Garay gikan ni Danny Boyd diri sa Siokon, Zamboanga del Norte. Barangay Tabayo, Sitio Gulangan. Greet ko Kaswila and Buna Family of Karkor, New Corilla, Davao del Norte. Always nakikinig, thank you po. Shout out nako ang tanang taga-Luok Salay, especially sa akong pamilya. Makababat sa Rinto from Inday, makababat sa Rinto sa Purok Sa Islo. Boy na atong hatagag pagtaga ning entry sa balak nga pinada ni Eugene Naminio. Sa Purok Dos, Makalangot, Araka, North Cotabato. Title siyang balak, naguluhan, nagkita, magkita ta sa tumoy sa bukid. Uy, dito gusto mo sa bukid magkita sa patag na naghangaka mong sinaka. Ato na yung hatagag magtagad. Magkita tas tumoy sa bukid ng malinaon. Inang hangin hilom o ang kahayag malinaon. Nga to mga damgo dito magtapok ng matinawon. Nang gugma magpabilin ng ligon o walay kahadlukon. Sa kabuntagon ng bugnaw, ikaw akong hulaton. Sa kahayag sa adlaw, imong dagway akong tanawon. Ang kasing-kasing mo kanunay nga madumtanon. Kay ikaw ragyod ang hinungdan sa akong kalipay nga walay hunong. Sa daplin sa panganod kita maglingkod nga malinaon. Maghisgot sa ugma nga puno sa paglaom o kahayag nga matinaon. Ang imong pahiyo murag bituon nga nagdanag sa akong kagabhion. Ang imong tingog usa kaawit nga akong ginahandom pirmi karon. Kung maabot ang ulan, di kita magkahadlukon. Ang gugma na to ligo nili basta mabungkagon. Magkupot sa kamot samtang ang hangin mag-awit o ginahinayon. Sa matag bagyo kita magpabilin nga magtinabangay o magmatinaw. Sa kahilom sa gabi ang bulan atong kaubanon. Magdanag sa atong panagkita nga way kapulanon. Ang mga bituon mo saksi sa saad nga atong handomon. Bitagon sa man di gyud kita magbuwagon. Ang tumoy sa bukid, may mong saksi sa atong gugma nga way katapusan. Sa matagpahiyom nimo akong kalipay, way sukod o kahulugan. Bisan pa sa kalayo o kalisod nga atong maagian, ikaw og ako magpabilin hangtod sa kahangturan nga way kabugusan. Maglakaw ta nga magtinagdanay sa dalan nga atong pilion. Sa mataglakang atong gugma, magligoon o magpadayon. Ang kalibutan mahimong maglibog apan kita magpabilin nga matinud-anon. Ang atong makasing-kasing naghiusa sa usa ka direksyon. Usa magkita tas tumoy sa bukid nga malinaon. Inang gugma nato mo lambo og magpabilin nga matinaon. Sa walay katapusan kita maguban sa makanunayon. Atong istorya mahimong awit nga walay kahumanon. Magkita tas tumoy sa bukid Eugene Naminio. Purok Dos, Makalangot, Araka, North Cotabato. Entry sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Philippines! Welcome po sa 2PM edition ng PCSO Lottery Draw this happy Thursday, May 14, 2026. It's another thrilling and fun-filled day to try your luck and win exciting cash prizes. Pero bago tayo magpapremyo ngayong hapon, i-congratulate muna natin ang isang Lotto player na nanalo ng second prize kagabi sa ating Grand Lotto 655 draw. Maiuwi niya ang 1.4 million pesos at ang ticket ay nabili sa Libungan, North Cotabato. Muli, congratulations po! Kaya naman, Lotto players, huwag mawala ng pag-asa. Buy your tickets for your chance to be a Lotto winner. Pero reminders pa rin, always play smart, play safe, and play responsibly. And to start off, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir. Dito po sa PCSO, lagi naming sinisigurado na fair ang chances ng lahat ng Lotto players na manalo. Kaya araw-araw, nagsasagawa tayo ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, let us all watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Papremyo sa lucky 2 and 3 numbers. Ready na, kaya tara na and let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets nyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta magmatch ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolita system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 3. And the second number is 23. Again, our 2D Lotto winning combination. For the 2 PM draw, we have 3. And 23 in exact order. Susunod na bibida ang 3D Lotto game when PCSO Lottery Draw returns.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rambol ito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko palalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 1. For the second number, we have 6. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 PM draw, we have 1, 6, and 7 in exact order. Congratulations to all the winners! Radio
1: Magbating King. Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testingan ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi man di ko maka duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
1: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Whoa, whoa, whoa, whoa.
6: 71 is na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
10: Radyo magbating.

0: Radio Manmating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Kagharaw ang tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas ang

0: maintain na lang akong sugar. Kahira akong gi-maintain. Sigpanyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi nakakatulong siya dun sa pagdumi natin talagang nakakaginawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kung mo ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya og to inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Samsung Nokia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Rock, rock, radio!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita alas tres. Positibo paghihapon sa red tide toxin o paralytic shellfish poisoning kon PSP ang Damangkillas Bay o Tantanang Bay sumala sa shellfish bulletin number 10 series of 2026 nagipagawa sa BFAR ni atong Mayo 12, 2025. Nililuwas kanon ang tanang klase sa shellfish o alamang gikan sa maong mga lugar apan luwas ra gihapon kanon ang isda, pusit, hipon o alimango. Basta presko hinluan pag-ayog tangtangon ang lamang loob sama sa hasang o tinai sa dili pa lutoon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangting.
1: Di ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies, o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong hilid na naka-hilid yung Cogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung Cogon. Wala na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong imate. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Kahantog ka rin. Ayaw na ko. Unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio.
6: Mio, okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbangting.
10: Hey Playboy,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radio Mad Bad Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Maskin shop na, mugwa para ka, muin kampaka.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabagdig kabalikada may hapon, anian ang BBC Daklit Balita alas 4. Dako ang kalipay ni City Mayor Sammy Co. Human malampuson na nga napahigayon ang blessing ang inauguration sa bagong buhatan sa Commission on Population Development takod CPD Region 9 nga nahimutang sa President Corazon Aquino Regional Government Center Balintawak Pagadian. Matod pa ni Mayor Co. nga ang bagong opisina sa CPD Region 9 o sa kadakong lakang aron mas mapalig-on pa ang serbisyo sa publiko o mga programa sa ahensya alang sa katawhan sa Tibuok Region 9. Gidugang paniini nga pinagi sa bagong pasilidad mas mapalapdan og mas mapadasig pa ang publiko sa paghatag og serbisyo ilabi na mahatagan og saktong giya ang mga kabatan-unan na mahitungod sa teenage pregnancy. BBC Daklit Balita alas 4, ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
2: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Magbating.

0: Rádio Bambim.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil. Maghigda rin yung gobyerno kay gitulom na ko. Mahuhupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Cellphone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Cellphone Plus Gold.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: MC1 Hardware.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radio Bagbag.

0: Radio Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni Sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: 九万八定定。
1: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan gahapon.

0: La Serval, introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal manghigala, nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint, nga na ilagay nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, bilanan, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puso, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og kagan pagbubahan. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema, mga suliran.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas 5 y media.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Magbating.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
5: Kung gamit yung ani Set Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubak man jud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang ka kuan nagmintin ko Set Panyawan na dako taas kong kasaba na hindi na ko magrabi og hubak. Tuka ko hubak, munta ko to hapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
4: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
0: Ni ana ang gamhanan o gahibulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal manghigala, nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint, nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radyo Magbating.

0: Sugod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamahing adlaw kaninyong dalan, welcome na usab nining atong 5-minute program. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tigapod-apod sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga napamatud ang makatabang sa atong mga kalawasan. Kini atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ug usab ang atong SED Gogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga kapsula nga ngayon atong pagapilian kung unsa gyud mas makatabang sa atong kalawasan. Unang kung ikaw igsuon, bisan pag wala kay gibati diha karon pagtumar sa ato ang produktong kapsula, gumikan kay kining atong kapsula igsuon, dako kining ikatabang sa atong mga kalawasan. Dili lamang sa pag-amping o pagtangtang sa mga balatian, kundi apil pa ang paghatag og depensa nga dili ka madali-dali kataptan sa mga balatian. Karong adlaw mga igala, igsuon ang atong topic nga gitawag natong osteoporosis. Ang osteoporosis usa kani ka sa matang sa sakit sa bukog nga mamahimong mulambo o mo-develop kung ang densidad sa mineral sa atong bukog o mas maka sa atong bukog may kunhod na, o kung ang istruktura o kusog sa bukog mausam. Kini mamahimong musampot sa pagkakunhod sa kusog sa bukog nga makadugang sa risgo sa mga bali o kaning ginatawag nato nga bali sa ato ang mga bukog. Ang osteoporosis mga igalagison sa kaning kamatang sa panghitabo ilabi na gyud katugin sa mga katigulangan, no? Kaning mga kaigsoon na nato nagpangidad na karon og 60 anyos pataas, hinay-hinay na nato nga magabok kaning atong bukog gumikan kay sa gidugayon na pud sa ato ang paggamit sa atong mga bukog. Mo na ginaingon mga igalagison, kailangan na nato suporta ang atong mga bukog nga dili kita mataptan aning ginatawag nga osteoporosis. Ang osteoporosis mo ka ng pagkagabok sa ato ang mga bukog tungod sa katigulangon. Munang katong mga katigulangon nato diya, o katong atong mga kaigsuran nga lalay mga saktong pangidaron, nga mamahimo na mo mag-sige o inom o milk, gumikan kay ang milk, makahatag rin siyang pagpabasko balik sa atong mga kabukugan. Mabito na ginaingon nila mga igalag igsuon, mupatong nagalik kag 60 anyos or 50 anyos mataas, magsugod na ka og balik sa kaniadtong bata pa ka para makimsog nimo pagbalik kanang imong kabukugan. Gumikan kay pagmupatong nagalik kag 60 brittle or kaning magabok na ang atong mga bukog. Delikado pud kini siya sa mga tigulang, gumikan kay kanira bagyong digyas, no? Usa ni siya sa mga labing hinungdan nganong ang usa ka tigulang magdeteriorate, no? Taas ang o paspas ang deterioration kani bitang pagkagabok sa atong bukog, and then maghinahinay na din tagka fade, no? Which is lain kay hunahunaon. Munang maglikay labi na sa mga lolog lola, ha. Kung panangritan ka na inyohang balay tiles, hinaoton ta nga mag-amping kanunay, dili magkumpiyansa. Ilabi na kung for example, mag-ulan, basa ang salog, no? Madigyas niya simbako ba? Daghang kay mga panghitabo, mga igalag igsuon, nga pinaagi lamang yun sa digyas, noon maalaot ang kinabuhi sa usa ka tigulang. O nang mag-amping gayud. Kung pananglitan na tanaw ni mo, ikaw sa imuhang panimalay, murag paminaw ni mo nga na ay murag danlog ra kayo ang tiles, no? Maningkamot kita nga magbutang taog mga mantel or mga butang talang mga rug nga pwede na itong katumban nga dilita madigyas. Paglikay pod o ampingan pod gihapon kung magbutang og rug or kanang mat, gumikan kay posibleng mo po na hinunglay noon nga madigyas ka. Kato po mga kaigsunan po nato nga mga oldies, kung pananglitan gusto ni mo nga mapahimsog balik ka ng imong bukog, pag-inom sa ato ang mga kapsula, ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o baka kaning atong SED Gogon Herbal Capsule. Kining mga klaseng mga kapsula, mga igalay, so na doon na kini siya panyawan nga tanom. Kining panyawan, napamatudaan kini siya nga makatabang sa pagpahimsog sa ato mga kabukugan. Musupply po kini siya sa mga kakulangon nato sa ato ang kalawasan, ilabi na kung kita kulangan sa ato ang vitamina, minerales, o usab mga nutrients nga makatabang nga makapahimsog sa atong kalawasan. Mo ko nang kung ikaw igsuon gusto nimo nga matabangan ka nga mamahimong himsog ka ng imong lawas, ayaw pagduha-duha. Pagtumar na karon sa mga kapsula sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug SED Gogon Herbal Capsule. Mga kapsula ka nang gama sa SED Marketing.

0: panglawas at ang ilang yapon kini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, si Romeo Aldamia, nadisgrasya, nakaangkon og daghang samad nang hapla sa said limit well. Ang samad naulian.
2: Naunsa din na sa day?
3: Kuan ko sa motorbike, balik kalit ang irumo ning natumba na pitso kog gabagnos. Oh. Pagabot ako dres balay, ako dai go nag seed element.
4: Tong sa samad, diri, kaabot sa tulo kay blaw awa na.
3: Grabe yun, dinib ko sa seed element. Romeo Aldamia, malalag bagong bayan. 59 ako.
1: Ang bagong formulation sa said marketing oil makatabang sa pagdali paghiuli sa samad. Basta tatak said marketing, tatak magaling.
0: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
5: Sed Panyawan Capsule with garlic.
0: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling. Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
5: Sed Panyawan Capsule with garlic.
0: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
6: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon. Nagkagamay kong kalibutan.
8: Samara ni mo ang akong naaw sa kutsilyo!
9: Tuhod ka ni sobra ka na!
8: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
10: Ella, unsa imong buhaton?
9: Buhi ko, Pimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa kong amahan. Patiyon ko siya!
10: Oh, siya ang kriminal?

0: Ella, eu comi aí. É que não me crimo.
1: Bimbo, bimbo, eu com caxa. Tire na cola, gaini, bo. Tugod kay. Nagkakamay na ang akong kaliputan.
2: Round and round I go in circles, trying to be free.
3: Nagkagamay kong kalibutan. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulliot Nacorda. Spinner Aldwin Nacorda. Audio editor Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: karon ani alaing sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Unsa na mga nagkutay-kutay sa mga kahoy, Rinan? Kanang green? Unsa na? Bitin?
2: Oh, dili na bitin. Bago na.
1: Ha? Unsa'y bagon?
2: Kami nagtanong ana. Nagkukinagkitabang na mo aron na malikay mis mga sakit. O dili-midiling maluya.
1: O kung saan na ninyo? Inyong kanon?
2: Amo lagaon, unya imnon. Amo na pugan og duga sa tubo. Aron doon ay tamis, kay pait man gana. Pero makaayon ka huya. Panyawan ang anana.
1: Kung mga ignorante gitaw ninyo eh. O nga nung din niyo man ninyo gitanom sa mong yuta, inyo man ka na. Pwes dito na itanom sa inyo. Ayaw din sa... Ah! Ah! Makukulat!
2: Yuta! Yuta! Nasawot ka. Huwag ka ba unsan?
1: Banyaga!
2: Uy! Yuta!
1: Nagkakos ka na ba? Napahimuas kang musibos ka na ko!
2: Huwag na ko tiyo ah! Maiko ka sa bato ko na dilit ka sa guna. Ako gini, nasama
1: din. Hilam! Ayaw pa ba karuting nun niya, ha? Gituyo ka ni mo, alam makapahimuos kang kakos na ko. Kabaho ang mga mong lunangan. Bako ka!
2: Giludan ko ni mo.
1: Tay, giluod ko ni mo. Luod ka, Rinan! Isumbot na kang papa, ha? Sultihan ko siyang ipahimuos lang ko ni mo. Ipatak-tak-takas trabaho.

0: No, Rinan. Uy, unsa man na, uy? Uy, no, unsa ka nang ipos mong kasi mo mga sinina? Asa ka, uy? Mabrod ka? Uy, uy, uy, uy, unsa man ang siko ni mo? Halo, nasamad mo lagi na. Nadagma ka? Uy, Rinan. Sama ka, uy, tingog, uy. Napatuyang bilang nasig panghipos di, ha? Uy, uy, stoy, maapilan ni mo hipos ang mga underwear na ko, ha? Wara ba na kalabing o ba? Uy, naunsa ka, uy? Asa lagi ka? Ano nung hipos man ka?
1: Wala ko trabaho lang.
0: Ha? O sa'yo, wala kay trabaho ba?
1: Papahawaon na ko nila. Maunang hipos kong daan.
0: Oh.
1: Wala mas ko mahangol yun ang trabaho, ha ba? Ngilan ang batasan na itong gaon. Hindi lang magkaog iro.
0: Ha? Asang iro, ha ba? Asang iro, ha? Asang agaw na ba? Kinsa kontra ni mo, uy? Huy! Kinsa kontra ni mo, uy, Rinan? Huy!

0: maayon rin nan papa, mama. Kuno pa ko mulugnot lugusot tingali kos mo si Mosca dako.
1: Ngano naabot man sad mo dito sa maysa pa?
0: Lagsusi ko tibok asyenda, mama. Kay bugtong ko ninyong anak gud. Kinahanglan makat-on ko. Kay di matag-an ang panahon. Mga tiguwang naraba mo. Tingali mga matay mo kalit.
1: Ay, pastilan ni mong anak ka. Oy, Felipe. Mga matay na kuno ta matod sa atong anak.
0: Wa ko mo ingon mamatay na mo, oy mama. Pananglitra lang ako. Ay, basta ha. Papahawa agyo si Rinan ha. Kay ako'y mangitak ikapuli niya.
1: Wa tay ikapuli ni Rinan. Siya may atong gisaligan sa mga trabaho din sa bay, hangtod na sa asyenda.
0: Lugusan unta ko niya, mama. Unya siya day mas importante. Dili day ako nga inyong anak, ha?
1: Gisagang ka man kaha. Habit ka man kaha mahog sa sapa. Unya nga mo ingon ka man nga lugusan ka.
0: O, lagi gisagang ko niya. Okay na to. Pero dugay ko niyang gibuhian. Mitutok-tutok pa na ako. Paloy-loy pas mata. Klaro kayong kahagkanun ako. Kung wak pa kumulugnot, klaro kayong lugusan ko niya.
2: Dili ko nga nang pagkatawa niyo rita, Fanny.
0: Uy.
2: Kasi luwag nagkagubot mo. Tugon ako. Pero, ayaw mo ka problema. Ako naman ang hindi niyo. Mubihan ako sa kong trabaho.
3: Rinan.
2: Kasi luwag ako, sir. Ma'am. Isang gamay, wak ko ikasaway ninyo. Ang tanang kaayo naan ninyo. Ano ko nang kain tanang kangilad na sa inyong anak?
0: Uy! Musimus! Ayaw ko king na anak! Pasad pa!
4: Fanny! Oh. Fanny, ayaw!
0: Hilas ka!
5: Radio! Bagbaging! Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Programa, hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni. Pastila, duwara kaplasan ako wanawala siya. Dihagod sa herbal capsule ko ning bilig ikuwan na kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas. Wala man tayong nga nagkuwan. Barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga di ka sa buntag pa yung gunughapon labi na sa kanang coffee. Digig ka bubati yung kaluya. Mugay na ako na naranasan ganyan ako na wala na yung nga unsa nga kuwan. God's gift siguro ng klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko na sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mawan ng mga herbal.
5: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
8: Radio Magbating.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom o mas daghan ang ani.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan. Tara na po, at tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli sa atin po naman panadudunan. At dyan sa atin, ang atin po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang atin po naman Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa atin po naman numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at syempre mga kaibigan, gusto lang nating paabutan po ng pagbati yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Yung lahat po naman ng mga umiinom na ng ating po namang rice coffee mix. Herbal coffee 14 and 1 plus 1. At syempre mga kaibigan, yung ating umiinom din po ng ating po namang

0: aming caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Lorna Diaz po.
0: Sino po?
1: Lorna Diaz.
0: Lorna Diaz.
1: Oo. Ilan po na akong hindi nakakontak?
0: Opo. At least ngayon, nakakontak na po kayo, nanay. Opo. Okay. Nanay, kayo po'y patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Lorna?
1: Hindi pa. Kaya lang, natanggal na. Nakakatulog na ako.
0: Taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Binyan, Laguna.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Okay. Nanay, balitaan niyo po kami, kwentuhan niyo po kami para dun sa mga ngayon pa lang po kayo napapakinggan. Tungkol po naman sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Nanay. Go ahead.
1: Mga hindi pa kumiinom, na kayo, mawawala yung kaba at saka yung panginginig.
0: Yung mga sakit-sakit.
1: Sakit-sakit lahat. Kaya lang yung gout, hindi mawala eh.
0: Alin po?
1: Nabukong kaya yan. May hinto na eh. Yung gout, ang sakit yung tikit eh. Ano yung ligasipa mo?
0: Apo. So,
1: kaya... Mas madaliri.
0: Apo. May iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor?
1: Ako marami.
0: Oh, dapat ituloy-tuloy niyo po yun. Tsaka may mag-ingat din po sa mga kinakain, Nanay.
1: Hindi ba kukontrol eh. Oh, yun.
0: Hindi na kukontrol yung pagkain. Nanay, kailangan po natin yun, di ba? Yun sabi ko nga, kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, para tuluyan po natin na makuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating rice coffee, dapat kontrolin din natin yung ating po namang sarili. Disiplina din po sa pagkain dahil alam natin na... 90% po ng rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng karamdaman ay dahil po daw, ayon po sa mga pag-aaral, ayon po sa mga nababasa po na dahil daw po, Nanay, sa hindi tayo disiplinado sa pagkain. Doon daw po galing yung problema natin sa kalusugan natin, Nanay. Okay?
1: Hindi makontrol eh.
0: Hindi makontrol daw. Yun nga.
1: Hindi nakahanap pagkain ng kahain na. Ayan, yung mga bata, mga ako ko, mga dalaga, sinata na.
0: Mahilig sa?
1: Pizzeria, tsaka mga order-order sa labas.
0: Oo, yun nga. Tapos, syempre, kapag nag-order sila sa labas, tapos nag-chichirya sila, pati ikaw, napapachichirya din. Yun po yung sinasabi natin. O kaya dapat po nating iwasan yun sana para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kagandahan ng ating kalusugan. Kaya ganun po yun. Kaya po lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po umiinom ng ating rice coffee, may ginagawa rin tayo sa ating po namang sarili. Isa po yan yung pag-iingat po sa pagkain. So kailangan po natin yun. At sabi ko nga dapat po hindi lang po yung pag-iingat po sa pagkain, kundi pati po yung pag-i-ersisyo na may konti po dapat tayong exercise may sa araw-araw para po.
1: Hindi na po nakakapag-exercise eh.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So, yun po yung kailangan po natin para yung mga ibang mga sakit po ninyo ay maalis po natin. Okay?
1: Ay, wala akong nakaalaga. Nakakatayo.
0: Apo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sinasabi nyo naman ako, naiinis na nga ako eh.
0: Naiinis na kayo dahil hindi sumasagot si Kuya Boy. Laging busy.
1: Iba, laging binabati eh. Araw-araw mo na ako nakaantay mo eh.
0: Nanay Lorna, hello po sa inyo, Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Nabati na kita, Nanay, ha? Huwag nang magtampo.
1: Naiinip naman kapag wala kasi akong
0: kasama. Naiinip kayo pag wala kang kasama?
1: Araw-araw wala eh. Pasla lahat eh.
0: Opo, nasa trabaho?
1: Opo.
0: So mag-isa lang po kayo dyan kapag umaga?
1: Ako maghapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Hanggang alas 7 ng gabi. Pag alas 7 ng gabi, saka lang po kayo, saka lang darating yung mga kasama po ninyo sa bahay?
1: Opo, mga nangyong kong trabaho.
0: Oo, tapos matutulog na.
1: Gusto ko tumawag sa gabi, hindi ako makapanood eh. Sa
0: mga
1: nanonood
0: sila ng balita
1: at
0: saka yung mga kuryan. Oo. I see. Basta nanay, yung mga dapat iwasan, iwasan po yun. Yung mga ino-order ng mga apupunin nyo, ha? mukha hindi maiwasan ni nanay. Okay po. Nanay Lorna, maraming salamat. Bye-bye. God bless po, nanay. Thank you.
1: Alam mo,
0: po.
1: Thank you.
0: Salamat po, nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Si nanay Lorna, mukhang hindi kaya ni nanay maiwasan yung mga chichirya daw. Tsaka yung mga ano. Oh, so, yung po yun. Kasi kung... sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee alone or yung mga iniinom po natin gamot alone. Ano po, na galing po si doktor. Kasi kung hindi po natin, sabi nga, aalagaan yung ating kalusugan sa pamagitan po naman ng pag-iwas ng mga pagkain na alam natin na makakasira po sa atin, eh talagang wala pong mangyayari po sa atin. Patuloy po yan, sasakit at sasakit yan. Kasi sabi ko nga, di ba, inihalan tulad po natin yan sa ano, di ba, sa kanal na nililinis natin, maraming basura, tapos lilinisin natin, di ba, tatanggalin natin. Dahil po doon sa ating rice coffee matatanggal, malilinis po yung kanal na yon, di maganda na naman yung flow ng tubig doon sa kanal na yon. Maganda na naman yung kalusugan natin. Tapos ayang ka na naman kakain ka ng kung ano-ano. O, ibig sabihin parang maglalagay ka na naman doon ng mga basura. So maaantala na naman yung magandang buhos ng daloy ng tubig. Kaya po nagkakaproblema tayo. Ganun din po yun sa ating kalusugan, mga kaibigan. Ganun din po yun. Kaya nga po kailangan po ingatan natin.

bawas po sa mga pagkain na alam natin. Alam natin yun eh. Di ba? Kahit po si Nanay Lorna, sabi niya eh. Dahil kasi yung mga apo niya daw eh mahilig sa chichirya. Tapos yung mga ino-order po sa labas. Oh, so yun po yun.

0969-226-9623 ang numerong pwede-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Available na rin po yung ating po namang napakasarap na ano na rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Yung pong available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat po matikman nyo na po yun. Kasi pag natikman nyo yun, mga kaibigan, baka sabihin po ninyo, bakit ngayon ko lang nasabi sa inyo na napakasarap pala ng rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, guapo boy.
0: Ay, baka po maniwala ang lahat. Okay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nakalimutan niyo na po ba ang magandang taga Northern Samar? Si Ate G po.
0: Ate G? Okay po. Ate G, Northern Samar. Okay po. Saan po sa Northern Samar, Ate G?
1: Basta dito lang po sa Northern Samar.
0: Oh. Okay, Ate G. Ate G, ilang taon na nga po?
1: Ay nako. Ano na po? 41.
0: 41. Wow, fresh na fresh. Okay. Ate G?
1: Saan galing?
0: Ate G? Ate G? Dahil, pakiramdam ko kasi, Ate G, kaya fresh na fresh ka, pakiramdam ko kasi gumagamit ka na ng ating sabon.
1: Opo, kaya lang hindi ko pa dito makita yung 4-in-1, yung ano pa lang to, yung 3, yung dati.
0: Ah, yung dati. Opo. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala pa.
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Noted po yun. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan para madalahan na rin po dyan sa inyo. Sa Northern Samar, wala pa ng sabon. Okay po. Lahat na po ba ng mga butika?
1: Yung ano lang.
0: Mga butika dyan na napuntahan po ninyo?
1: Yung mga ano lang po, yung mga major drugstore.
0: Okay.
1: Southstar.
0: Okay.
1: The Generics Pharmacy. Tapos yung iba pa po. Rose. Okay. Ay, walang Rose. Sa Rose, ewan ko po sa Rose kung meron na. Sa Kalbayog pa po kasi yun. Medyo malayo pa yun.
0: Opo. Sige po. Basta balitaan niyo po ako kung meron na, Ma'am G.
1: Okay po. Dito muna ako sa ano, sa classic na sabon na rice.
0: Yes. Opo. Maraming salamat. Kumusta naman yung ating Kojic soap?
1: Ay, mabuti naman at hindi ako nagkaka-sunburn.
0: Yun.
1: Kahit ang sobrang init na po,
0: uh-oh,
1: mabuti pa yung panahon, mainit siya, malamig.
0: Ay, nako. May hugot na ganon.
1: Kuya Boy, may itatanong lang po ako sa inyo. Sino po ba yung lobat? Siya o ikaw?
0: Ah.
1: Oh, ito na lang po. Ito na lang po. Sino po ba 'yung lobat? 'Yung cellphone mo, ikaw.
0: 'Yung cellphone ko o ako? Ako laging naka Ay, teka lang. Hindi na ako nakaka-charge.
1: Alam ko po siguro 'yung ano. Hulaan ko na lang, okay lang.
0: Okay lang.
1: Yung cellphone siguro, kasi ikaw, lagi ka naman naka-charge ng mga rice brand, diba? Lala na yung rice, coffee, 25-in-1 plus 1. At saka yung rice herbal capsule. Kaya hindi ka nalulobat. Sana gumawa na rin kayo ng cellphone na ano?
0: Na?
1: Ng charger na rice coffee. Para hindi na rin nalulobat.
0: Oh, kasi yung tao kapag nakaiinom ng ating rice coffee, talagang malakas na malakas, di ba? Parang naka-charge lagi.
1: Oo, yung cellphone lagi nalulobat eh. Kaya mag-ana na lang kayo ng rice brand na charger. Rice charger. 10-in-1.
0: Di ba? Mukhang magandang ano yun, magandang idea yon. Binibigyan mo ng idea ating management.
1: Opo, nananawagan po ako sa management ng rice brand. Gumawa na rin po kayo ng charger na rice charger.
0: tama. Pero kayo po, Ate G, umiinom na kayo dati, diba? Dati pa, umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Oo, ayaw ko malobat eh. Di bali na yung cellphone ko. Malobat, huwag lang ako. Nako po.
0: Pag nalobat tayo, talagang mahirap na. At diba, yung mga gawain natin sa bahay, sa trabaho, maapektuhan for sure.
1: Saka oo nga pala, Kuya Boy, yung kasama ko po, umiinom po siya ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: First time po niya mag-inom ng rice coffee. Sabi po niya, bakit ganito? Bakit hinahalo kayang aking tiyan? Payang ang kinain ko. Sabi ko, ganun po talaga.
0: Uh-oh.
1: Baka yung mga nakain mo, hindi mo naman dapat kinain. Kaya ayan.
0: Correct. Tsaka nagkakaroon na ng cleansing effect. O kaya, yung yes, healing effect yung ating rice coffee. Kaya nararamdaman mo yun. No? So gumagana, ibig sabihin, legit yung nainom natin na rice coffee. Kasi yun nga talaga yung talaga yung purpose ng rice coffee doon. Tanggalin yung lahat ng mga nakadikit na basura sa loob ng ating katawan na siyang pinagmumula ng iba't ibang sana uri daw, ng karamdaman.
1: Sana daw, ano, sana daw po Kuya Boy, pati yung broken hearted na nakadikit na sa buhay mo, kaya daw tanggalin.
0: Ouch! Aray ko! Aray ko! Broken heart.
1: Diba?
0: Oo nga.
1: Kasi nakadikit, lahat ng nakadikit tinatanggal eh. Oh, yung paglimot mo sa kanya, hindi mo ma- yung ano yung alaala mo sa kanya nakadikit. Sana matanggal din daw.
0: Ouch.
1: Pinapatawa ko lang yung mga listener
0: yes,
1: natin kasi
0: oh,
1: marami
0: oh,
1: na pong marami nang nahahigh blood
0: dahil yung
1: ang mga balita ay tungkol po sa awayan ng mga politiko, diba? Kaya chill-chill lang tayo. Relax ka lang ha, relax lang tayo. Mainit pa ang panahon. Iwasan mong may stroke mga kaibigan.
0: Correct. Alam mo nakakadagdag din yung ano yung pagiging stress kapag dyan sa heat stroke na yan. Oh, tingnan mo.
1: Yes.
0: Dahil sa init ng panahon, ibinuga na ng bulkan ang kanyang lava.
1: Ay, oo nga po.
0: Ah, di ba?
1: Nako po, Diyos ko po.
0: Oh, malapit lang yan. Malapit lang yan dito. Malapit lang yan dito sa amin.
1: Nako, mag-ingat ka, Kuya Boy.
0: Oh.
1: Nakakabawas daw ng kagwapuhan pag matamaan ka ng ashpol.
0: Ng abo.
1: Opo, kaya huwag ka pong magpapatama. Dibali sa kanya ka na lang tamaan, wag lang sa abo.
0: Ouch. Ouch na naman.
1: Sige mo. Okay na po Kuya Boy, baka saan po tayo makarating at baka tayo ay mag-overtime. Pagalitan po tayo ng mga radio station.
0: Hindi, okay lang naman 'yon kasi paminsan-minsan kailangan nating tumawa. Hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa ano, dapat lagi tayo nakangiti, di ba? Kasi isa sa mga, di ba, laughter is the best medicine. So, kailangan nating tumawa. Kailangan nating ngumiti paminsan-minsan.
1: O kaya lang mag-toothbrush bago mag-laugh, ha?
0: Yan lang. yun lang. Sabay, yung pala yung hindi ginagawa,
1: Kuya
0: ano?
1: Uy, Kuya Boy, yung mga taga-Albay, mag-ingat po. Ah. Yung mga malapit po sa galit na si Mayon, mag-ingat po kayo. At
0: buti
1: hindi
0: pa si Mayon.
1: Mahalo yan.
0: Buti pa si Mayon.
1: Ano?
0: Nakapag-release ng lava.

0: sige.
1: Maraming salamat.
0: Kuya Boy, at baka...
1: Thank you.
0: Kuya Boy, siguraduhin mo may tubig ka dyan eh. Baka masabi nga dito sa amin sa Inalin, mabalikugugang ka.
1: Oo nga. Okay lang naman. Meron naman ako ditong rice coffee tsaka tubig.
0: Kaya sige, mag-ingat ka po sa katatawa, Kuya Boy. Mas lalo kang cute. Yeah. Yay.
1: China oil.
0: China okay oil. Okay po, Kuya. Maraming salamat.
1: Salamat, Ate G. Maraming salamat sa iyo. Thank you.
0: Salamat. God bless po, Kuya Boy.
1: God bless, Ate G. Maraming salamat sa pagpapatawa mo sa amin. Thank you, Ate G. Ang ibigin si Ate G, kailangan natin yun. Paminsan-minsan, ganun na yung tumatawa tayo, ngumingiti tayo, kailangan natin yun. Diba? Tayo pa kaseryoso ngayong panahon. Tingnan mo si Mayon. Eh, kasi seryoso, sumabog. Diba? Kailangan natin ngumiti sa mga nangyayari po naman sa paligid po natin. Kailangan natin ngumiti, mga kaibigan. Kasi, yun nga. Malaki po yung malaki po yung malaki po yung nagiging epekto ng stress sa ating po namang kalusugan. Kaya dapat tayo, iwas tayo sa stress, mga kaibigan. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating po namang numerong pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Tawag nyo po yan sa amin dito po naman sa ating programa. Anyway, kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-text sa amin. At siyempre, itawag po naman sa ating po namang programa. Paalam na po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. Aha. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan po.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radyo Magbating.
5: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Kaayuhan gikan sa kinayahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagkabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gilugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan ang akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together. Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kipasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC ug unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior ug Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
11: PCC, taking the lead in providing
12: Radio Magbating.
13: When everything seems so hard and you feel like you cannot take the burden anymore, you have to let it out. For sometimes, we get to let our hearts speak.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock. Maayong gabi, sa nararatuo magandaminaw din e kanon. How are you doing, guys, out there? Sa toang magandaminaw din e kanon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. po, mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs. Only right here on 106.3 Bell FM, and we are now simulcast with DXBZ Radio. Bagting 7:39 on the evening, mga kaibigan. Ating pong official text line number, that's 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. Muna nga ito ang cellphone number. Alam sa ito mga naminaw din na karon. And of course, sa ito ang mga always get it shoot again sa ito ang programa right here on 106.3 Bell FM. And sa ito ang mga naka-TM-TM, naka-angkon sa kadaugan ng kasulbaran sa problema o mga suliran, mga higala, kaganiha, okay, kaganina sa 2 p.m., good afternoon, draw mga higala. Unang hugna, mga pinalangga ko, mga sugitig babinaw. 167. 167. Muna nga ito ang resulta kaganina sa 2 p.m. draw. 1, size o gasete. And then nga ito ang 5 p.m. afternoon draw mga higala is 719. 719. Congratulations, tanan na ito ang mga daugan, ang tanan na ito ang mga naka-TM-TM, ang tanan na ito ang mga nakaangkon sa kadaugan, ang kasulbaran sa problema, ang mga suliran, mga higala. Na pinag-higala sa ito ang pag-purchase, pag-palit sa ito ang produkto ng agamhanan o kaibulungan sa tanan, ang target line, Superfood, Spirulina, kauban ang target line, PowerScent, Liniment Oil for only 1,200 pesos. Automatic na kang regular ng makadawat unya sa grasya o kalipayon. At nakanindot ani mga higala kaya super VIP ang transaksyon. Buti pasabot nga hangtod sa hangtod kung na lifetime nga makadawata o grasya o kalipayon. No, giveaways, no? Gikan sa to ang produkto nga target line mga higala. So, sa mga wapa na kasuway, wapa magka-avail sa ito ang product package, mamahimo mo nga mo-purchase, mamahimo mo nga mo-palit, anytime at your convenience mga higala. So ang inyong abuhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number to 09-38-002-8888. So, free delivery lang din siya, mga higala. Kung naalam mo around pag-i-answeri, so, ato rin na ihato diha sa inyo ang atagsatag sa mga panimalay ang ato ang product package. Kung outside mo sa pag-i-an, ang GNT Express, mo na ang maghatod kini niyo sa ato ang product package through parcel. So, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Nakanindot ani mga higala o mga sugitig paminaw kaya nga ito ang kanaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran mga higala na asa 50 to 80%. Okay, sa usak kasi mana magkaupat, makalima, kabisis man tang hatagan mga higala, mga sugitig paminaw kahigayunan nga makatiam-tiam. Okay, so nakanindot din kay libre rana nga itunol diyan ninyo nga ito ang sweatress number combination. So di na kinahanglan mga higala usab nga mupalit mo, maadumos mga luto out, maadumos mga gitawag na to o maadumos mga maadumos mga kining gitawag na to o outlet aron mo purchase sa to ang product package. kundi li ihatod mada sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. So it's good enough. It is 43 minutes past the hour of 2, make it 7 o'clock right here on 106.3 Bell FM and simulcast with the XBZ Radio. Magting!

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
3: kasinatila.
4: Ano man ang tiili mo mamaso si Ma? Nalagguman. Umiyak ni hugo ka.
3: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
4: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
3: Ay, nilikay naman bitaw.
4: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
3: Ah, di man gani ko makalakaw.
4: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
3: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
4: Unsa man, Ma?
5: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
3: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-Upper Limato.
5: O sa may imong balati, anay. Nga magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imo?
3: Katulo kada adlaw.
5: O sa may ginay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
3: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa ragun ang akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kayong maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wagi ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
3: Oo'y, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga laminaw karon, nay.
3: Ako agad silang dapiton nga malit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na'y kamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-Skin Shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
10: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom? Maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
11: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027
7: magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasagit akong ulo kanunan. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Sample Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
2: Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
2: The secret.
4: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientists, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
2: The secret.
4: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya, ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: The secret.
5: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga musulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
2: The secret.
4: Nangita ka ba og kapi nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopos na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkapi ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold herbal capsule og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yeast to Health og Doc Samaritan.
2: The secret.
5: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ug Santon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape Santon Plus Coffee Mix mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remily Tuoy ug Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabda ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
7: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa.
8: Zelthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zelthon Plus Coffee Mix.
10: Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.

0: on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 40 minutes past the hour of 7, make it 8 o'clock in the evening. Alright, we are on the second hour stress na po sa ating pong programa, ang TLC, kung True Love Conversation. Okay, sa tatuang mga naminaw din ang ganon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. With the best variety of love hits, love songs din nila sa tuang programa. O niya, nakalindot din sa tuang mga sukit di Babinaw, ilabi na sa tuang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. Na-type add-on, ha? Alas sa tuang mga gusto din ha, nga makapasilong sa tuang libre lang Suwertres number combination. Once nga makapurchase mag one set, one package sa tuang agamhan at okay, bulungan nga produkto ang target line, Superfoods Perolina, kauban ang target line, PowerScent Liniment Oil. For only 1,200 pesos, mga higala, mamahimo na ka nga makaangkon sa one bottle of Target Line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka bottle sa Target Line PowerScent Liniment Oil. O ni automatic VIP ang tuang transaction. Alang sa to ang libreng kombinasyon sa sweet trash mga higala, libreng grasya o kalipayon. Of course, itunol na ninyo, i-forward na ninyo at the same time, kung doon na magali itunol ang ito ang source from Kaulohang Manila, mga higala, automatic mahatagan sa mo. Sana all. Basta na sa ako ang giingon, balato lamang giyon ang ako am or gini akong kalipay. Thank you day to odds na nato ang mga nagpadangat sila ang mga balato sa so, nato ang mga nagpadangat usab sa ila ang repeat purchase no pagpalit pagbalik sa to ang produkto tungod kay this is a proven and effective nga to ang produkto nga diin mamahimo nga makatabang sa ato nga mga balatian. Nakarin din dito together sa ito ang programang TLC. Mapasalamat itong tagdako sa Target Line team. Nga diin, mo yun yung ilang nag-sponsora ng ito ang programa. Together sa programa ni Inday Garutay sa Kalandrakas. So thank you kaayo no, Target Line. Nga kami ang nahimo ninyo nga tulay aron mapaabot o mapasabuag na ito sa kahinginan. Ang ito ang kining vision nga diin makatabang sa ato ang mga katawhan di lamang sa ato ang mga balatian o dunay mga balatian lakip na unya sa ato ang libre nga pag giveaways paswerte o kining ato ang grasya o kalipayon aron sa ingon makaangkon ang ato ang mga katawhan o kadaugan kasulbaran sa problema o mga suliran di ba sa ato mga miyembro din di mga miyembro kay actually di man siya membro this is membership is free palit lang ta sa ato nga product aron libre na ang ato aon niya ang grasya o kalipayon. So far sa tanan na ito nga mga nakaambit sa ito ang product package, ubay-ubay magyod po ang ito ang mga nakatiyam-tiyam, di ba? So alam sa ito ang mga interesado, alam sa ito ang mga gustong mag-avail sa ito ang product package, ay inyong alam buhaton maghigala, simple lang. I-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. 09-38-002-8888. So karong umakamot adlaw nga Sabado mga higala lang sa itong mga naminaw din na karon adlaw nga Sabado pizza 16 ning bulan sa Mayo tuig 2026 mga higala mao nga to ang pagpahigayon sa one time big time super grand padaog mga higala. Binayran ang ato ang kombinasyon ni anak maghigala mga sukit di Babinaw. So ayaw gid niyo si Piyata ang pag-apil. Alay gid ninyo usiki ang kagayunan mga higala. Doon kaya ang utsak oportunidad mga higala, muabot din ang karin niyo. Munak once ragyod na siya. Manukto kas aragyod na kinahanglan inyong ablihan. Doon kaya maukan ang oportunidad na mamahimo mga higala nga basin di ay mauni ang hinungdan nga mahawas kita sa gikan sa kalisod. Kapit-us o kapikis kinabuhi karon nga panahon na. Okay, so ayaw lang nga na. I-text inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number to 0938-002-8888. Again, that's 0938-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkaedaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana ra ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko talakaw oy. Tana ra ko nag kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani ko, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Yung e parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Takan, upper lima to.
4: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon?
5: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!

0: right here on Bell FM.
1: Uy nak, may kaniya na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung saan ang mahod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaon nak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mag-

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ng kombinasyon, pag-inom o Sandzone Plus Gold o Sandzone Vitamin C.
6: Sandzone Plus Gold o Sandzone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
7: Secret of Health. Health Info.
6: Kaibalo ka ba nga ang Sandzone Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds. Usa usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan, kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 o protein kinase B nga PKB o AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini o pro-inflammatory mediators in microphages. No, mo ni ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o buhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Sandzone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga. Kaya sa una makaigsunan, pagpagatunan mangod nilang mga phytonutrients na makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita yun nila, no, ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema o nahubag ang gitawag natog dunggan. O nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan o Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Sandzone Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang, tungod makaigsunan sa gitawag nato inflammation because of arthritis, inumi og Sandzone Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya humanay mog pangihi murag ko ana kanang init na kay imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Sandzone Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
7: The secret of
6: mo na ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin papaadto sa imuhang baga. Sandzone Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory. Matabangan ka sa gitawag natog Sandzone Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
7: The secret of health.
6: Mo na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Sandzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sundown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: sa mga gusto maging Lotto Millionario, i-manifest na ang swerte ng mga numero nyo. Oras lang muli para sa programang number one na sa pamimigay ng multi-million pa premyo, champion pa sa pagtulong sa mga Pilipino. Siyempre, walang iba yan kundi ang PCSO Lottery Draw. It's another fun-filled Thursday, May 14, 2026. Saan mang sulok ng bansa kayo naroroon, siguradong aabutin kayo ng saya at panalong dala ng ating Lotto Games. Pero syempre, iba pa rin ang experience kung kumpleto ang tickets nyo for our draws this evening. Tandem na naman ang jackpot prizes and your favorite digit games. At tandem naman kami ni Ashley sa paghahatid ng lucky vibes at panalo. Hi Ashley, good evening to you.
1: Hello Queen, good evening din sa'yo. At hello po sa lahat ng televiewers natin ngayon sa IPC 13 at DATV. At shoutout din sa ating online barkada on Facebook and on YouTube. Itotodo na ng PCSO ang buhos ng papremyo this Thursday evening. Kaya naman, find your lucky place na. And get ready with your tickets dahil in just a few minutes, magkakaalaman na kung kayo na ang next Lotto winner. So may mga tickets for our draws tonight. Good luck po sa inyong lahat.
0: And to kickstart our 9 PM draw, attendance check na po tayo. Present dito sa studio ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, kasama natin ang kasing guwapo ni Coco Martin. We have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: At dahil nga we always make sure na transparent ang ating lottery draws at pantay-pantay ang chance ng manalo ng lahat ng players. Araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans, will tonight be your lucky night?
0: Takot pa premyo time na, kaya tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabi. Ang ako pong kaon medyo nagada

0: FMQ Marketing kay kini makatabang kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
1: Manarap, my love. Mungutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
2: Dili.
1: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
3: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
4: Paidigo! No. Banda!
1: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktang sa tadino!
4: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
1: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo!
1: Silan ko!
2: Di mo nakacheko, pero pakasliyon ako. Gato na agwit ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
2: Bunso!
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
5: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
5: Jay,

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kanindo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply. Mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dospad to siya karon may nakayo.
5: Taas di ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon.
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result.
5: Uning baba
4: baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila.

Ay, hello, mga ikala, kumusta? Mayong adlaw na itong tanahanon, di anasad ang layang sumpay ng makalingaw tang sugilanon. Apan sa dili pa, asap sa asap, ang sweldo ayaw pirmi ha. Okay, kuno, Sarah tayo mga ikala. Shoutout nga ito ni Father Roy Aspera, Ray Hurbuda, o yung mani, Madam Wilma D. de Cebu, si Doktora Geneva Balaa de Astalisay Cebu, si Brother Jury Piscadero, o si Jimar Cañete Rusani. Salamat kayo. May pagpaminaw ninyo diha. Gika ni PSI ang atong founder sa bangag sa ilong. May lain ko ni si Writer Director OG Kumpok Rakasa. O niya, lain sa natong shoutout diha nila diha sa Lamak Pinamungahan. Si Lando Aligyuho, si Erwin Lucero, Nola sa Shalongo, uingwa si Pauling Shalongo, si Naida Pangan, Barangay Captain Belin Katamisan, o si Gilbert Alidon Serna. Salamat kayo. May pagpaminaw ninyo diha. Gika ni, kinsa mo ni kang Pedro Pungasin eh. Imo ni Dro? Naan lagi ko. Unya, yung kang Rulan Marata diha sa Carbon Market. Uy! Huwag si Virgilio Briones Diaz Candulawa, Talisay City. Si Jeng Skirt Cantuangco, Aluginsan, Cebu. Diha, magikan ni Ricky Bangis Garing. Ang kinakusgan rin sa DYHP. Okay. Bueno, panayon tayo mga ikala. Atong mainunuman nga dito yun gipapuyo si Tikla o Gian sa panimay ni Lalat sa kondisyon nga tanang buhaton dito sa bahay, buhaton ni Tikla. Uy! Kaya sa laibahan sa dito sa mansyon, gitanyaga ni Gerly Anthony o kasal si Don Arturo. Pero igo lang ang kinimik katawa kay lagi na naman sa day si Delilah sa yandughan. Kaya sa laibahan sa perting kiligas atong bida nga si Jigo, kay lagi nakita niya sa takla. May pagbati kining dili masabot apan lami. Si Maria pikat usap, pinibing maghandom sa iyang darling. Sabta sa laing bahin, gusto ni Bogart nga si Girly iyang paubanon. Ingunin ning nitabo, niya din alay sumpan ng atong sugilanon. Anon, budbon o bibingka!

0: kinahanglan ikaw mo'y mo-deliver sa butang sa illegal nga drugas.
1: Onsa? Masabit ko, ana.
0: Aw, lisod baga ko. Ha? Lisod kayo. Kay, di ka pantay ko. Murgi panid, ana ko, sa mga tinugyanas sa balaod.
1: Bogart.
0: Maong gusto kong ikaw. Aron way duda ang mga parak. Aron way problema.
1: Bogart.

0: Nalubong na gud ang pinangga kong isuon. Siya Maria Makiling.
1: Auntie Maria Pigat!
0: Eh, si Kwakang.
1: Kita lang duha din is Minterio.
0: Mauna yung si Kwakang. Pamangkin ko.
1: Mahinagkas inyo, auntie, sa Sugbo.
0: Oo, yung si Kwakang. Pero gusto kong mupalit una og mga delikasis din sa Iligan. Aron dunay sinugatan kung madaha para sa imong igagaw nga gwapo sa Sugbo.
1: Gwapo liwat na ko!
0: Oo, yung si Kwakang.
1: Tana, auntie! Uban lang di ka!
0: Sige, tana!

0: Kapisi ba inin dapita? Ari ko agi sa daan kay dasok kay mga tao.
1: Timing kayo nga doon ay sil, ante. Walang dasok kay mga tao.
0: Ay, maobadi ay.
1: Ah, ayaw kumpiyansa, ante, ha? Busy kayong kadalanan. Dagang nagsawi-sawi, dagang mga tao, nagburdo-burdo, dagang sakyanan. Ah, ante, pagbantay! Maliksan ka!
2: Gidaman ko. Dautang damgo. Gidamgo ko ang akong dilayla. Ugbay dautang na hitabo niya.
3: Tuwet, uy.
2: Lang gamay na karang naas bintana.
3: Ta. Adik.
2: Nagyaw-yaw og numero una mipalayo.

0: Ngano ka ba, Jigaw? Magulanon man.
1: Di mga orkong nanay marepekat, bay?
0: Bitaw, bay? Pinakaadlaw nang wa mauli si Nanay Maria Pikat ni mo.
1: Madugay pa katos Nanay Maria Pikat dito sa Mindanao, bay?
0: Nambot lang. Dugay ba ka to? Ay, mudi na yung mugikagulaan di ay? Uy, naman na nuktok sa pultahan, bay, Jigaw?
1: Si Nanay Maria Pikat na ligoy siguro rin, bay?
0: Ang kanya kiablihan ako pultahan, bay, Jigaw.
1: Kinsa bay?
0: Ikaw?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige makabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
5: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagasa.
5: Takan upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kun.
5: Kapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy. Anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasinatian sir?
7: Patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas yun, kay mauna yung makahatag, katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
8: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabaluba mo nga ang high blood pressure, usa ka traidor nga sakit, tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
9: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hyper.

0: medical capsule sa pagkakaroon wala na pulpitation di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya nagiging ko na wala ko mabati nagkaluya
1: sa haplas yan sa
0: diri ko sa liniment oil kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul naigo ko buni pastila duwara kaplas na ako wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilibig ko anak kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuhan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga di ka sa buntag pa yung hapon labi na sa kanang coffee di bukati yung kaluya mugan ako na naranasan gina ako na wala na yung nga unsa nga kuhan God's gift siguro na yung klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko na sa Ginoo okay kayo ganyan yung mauhan yung mga herbal.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Dili!
5: Kinsa lagi, bay?
4: Kwan, dili! Si Nanay Maria, pikat ni mo, bay!
5: Kinsa man?
4: Kartero! Og may suwat alang ni mo, bay, jigaw!
5: Unsa?
4: O, bay, suwat gikan sa Mindanao?
5: Kang Nanay Maria, pikat siguro kini?
4: Dugelig isang miuli din, eh, bay, no?
5: Sigbalik, yaw, eh. Busy siguro to dito. Basahon ko na yun, bay. Basahon ko ni Swat.
4: Sige, basaha, bay, jigaw. Kay maminaw ko.
5: Igagaw kong gwapo, puirabuyag, nga jigo.
4: Uy, gikan manas, ibong igagaw.
5: Gikan ng insikwakang?
4: Kuya, wag ko nga nanagod.
5: Ang anak ni Anhing Tia Maria Makiling. Padaw yun, kus magbasa, bay. Kaminaw lang gina, ay ligisig lang as.
4: Oh, sige, sige.
5: Gisuwat ko kinig Lunes, aron maabot niya pagka Martes. Ug mabasa ni mo pagka Merkules, ug masayod ka pagka Huybes. Nga naligsan ug kariton ang imong Nanay Maria Pikat niadtong Birnes. Na ospital pagka Sabado ug namatay pagka Domingo.
4: Unsa? Patay na! Ang imong Nanay Maria Pikat?
5: Dili! Dili! Dili kinitunood!
4: Dawata na lang ang kamatuuran, bay, jikaw! Kapatay na ang imong Nanay Maria Pikat?
5: Sus, pagkadimalas akong Nanay Maria Pikat, way dungog ang kamatayon. Naligsan ng skariton, niya namatay!
4: Ay, yan, bitonin mo kasi yan, eh, Maria Makiling. Naligsan ba itong tartanilya, patay, Sam?
5: Di ni mahimo. Dili ni tinuod. Dili tinuod, dili.
4: Bay! Bay, Jiko, bay! Ala, misilid kong palayo ako, amigo. Sundan ako siya. Pero, ala, naglungag para ba ko? Bahala na. Pagngon ko na lang, net. O, sundan ako akong amigo. Kiti halik maghikog nga to. Na? Sila na ikon, maghikog ang bida, patay ang bida, o kung mamatay ang bida, matapos na yun yung sugilan nuna. Di ni mahimo, apason ako, bay, Jiko!

0: Ni Anata, Girly.
1: Kalayo sa atong gibiyahe. Mag-unsa man ta din eh.
2: Oh, tala! Matala na yan!
0: Tukoy, nganong pobreman gihapon ang Pilipinas? Nga abunda man utana sa mga natural resources.
2: Abunda ba po ang mga kurakot nga politiko?
1: Nangang sa ilong.
2: Dire sa Pilipinas, negosyante may tax, empleyado may tax, bisag savings may tax, pero tambay busog sa ayuda.
1: Nangang sa ilong.
2: Diyan na boy.
0: Misirit, naglagaw ang kanahan.
1: Mag-unsa pa man ta din, Hibogat. Mingaw man kaayo.
0: Unay akong gusto, unay akong gipangita. Aron dili ta mabulyasos mga tinugyanos balaod.
1: Sige, anhi lang ko magpaabot sa motor.
0: Aha, Enki.
1: Onsay, Enki.
0: Nasayop ka.
1: Onsay.
0: Ikaw ang makikita nila sa sud anang abandonadong building. Naa ang bayer sa atong butang, nagpaabotong diha.
1: Aktay ang... Yod.
0: O sa may magikadlukan, ngamingaw ang kinadapita. Way parak!
1: ID.
0: Usay ID?
1: Ikaw di ay.
0: Ako may makamaw mo, tribe. Ako'y getaway vehicle. Kung doon ay bulilyaso, sibat na yun ta!
1: Bogart!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giagwanta hangtod na siya matabangan sa Paragis, Bilabila.
4: Ako may station dili normal, din nag-take atong Sangustin na Bilabila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako may station tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itutok sa adlaw. Nag-inuman po ko atong kapinga Paragis. Gamit po ko Bilabila Clearment Oil. Ako mga anak, dagan man ng mga katul-katul. Saga plus na ko atos, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon. Pagbutang o bilabila sa gapas. O isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Maski pakusgan pa, tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.

0: Maing buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkadas na ining adlaw nga Biyernes. It's a 15 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Maing buntag sumabot sa Sibya sa Radyo Bagting o Bell FM sa mga nakatune in, pinagi sa itong Facebook Live. Maglakip na usap sa Radyo Bagting app, maing buntag na itong tanan. Inaot nga ang tanan, nagkapangalian na usap sa laing hugna sa pagpasalamat. Sa laing pagpanikay-sikay, pag-renew sa atong kanunay ng mga kusog, aron makapadayon sa mga gimbuhaton, taliwala sa mga pagsuway nga nasinatian. Ayaw lang ng panuway, kundi pagsuway lang. Itaw sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Diin gikan sa mga nga technical team, lakip na ngadto sa mga bagting reporters nga motunol sa mga balita nga impormasyon. Agos bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, tumakmol. Ita maglangay angay na tong sayran na karong buntaga mga kabagting og kabalkadas sa mga nakalap nga mga kasayuran sa itong mga bagting reporters dinhi lamang sa itong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. BBC Headlines. Sa uluhan sa mga balita o may kalabutan, una sa kahimtang sarakat sa panahon, kalit ng mga pagbundak sa ulan, padayong masinatian gumikan sa presensya sa localized thunderstorm. Kagampang headlines, duha ka individual sa kote sa managlahing drug bypass operation sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Headlines, paghihapon, mga kabagting og kabalkadas. Tulo sa kote og 34 mil nga shabu na kumpiska sa otoridad atol sa fiesta sa kanituan dito sa rehiyon Jess. Ang dugang pang headlines, drug surrendery sa kote usab sa bypass operation sa Lakewood. Ingon man ni asab sa 880,000 nga kontrabando na kumpiska. Duha ka suspect na dakpan sa Lanao del Norte. Usang patay sa nahitabong sunog sa Santa Lucia, Pagadian City kagahapon. Subukin palandungon mga kabagting o kabalkadas. Samtang adulaan, 19 mil ka kasambahay sa Zamboanga Peninsula ang makabenepisyo sa bagong suhulan. Lakip na sab niini ang top 2 regional most wanted persons sa Zamboanga, Sibugay, nadakpan sa mabuhay tungod sa 23 ka iha sa kasong lugos. Marami namang naghana ni samtang sa pikas bahin mag-uuma patay man gidunggab sa igsoon og suspect arrestado. Sa BBC News Center, backyard farming for the family kids, alang sa mga probationer o parolee na dawat na sa Pagadian City Parole and Probation Office. Headlines pa lamang kadto sa mga balita. Sambay ka magting og kabalkada. Sunahon na itong update sa kahintang sarakat sa panahon. Gumikan kay doon na pa'y nadugang na ay minor ni edad. Landing sa Balay Tambalanan, human na banggaan o single motor sa Dinas o managat patay, human nalunod dito sa Visagon. Dugang katong headlines. Ani na ta sa kahintang sarakat sa panahon. Kalit nga pag-ulan, padayong masinatian gumikan sa presensya sa localized thunderstorm. Pagting 17, Florenza Fima. BBC
1: Weather Update. Ayan, paghihapon nga magdalaw mga palangga sa ulan na magatawhan karong adlaw, gumikan kay na paghihapon ang presensya ni lugalay sa thunderstorm sa kini ang magdalag mga pag-ulan sa higayon ng gusto gayod nini nga mubundak. Ilabi na panahon sa hapon o di pagkakagabhion. Madot pa sa pag-asang ang tibuok bahin sa nasod, apektado paghihapon sa nasang pitilautang lakad sa panahon o gagani. Doon ay mga lugar matod pa nga kakasinati yung kusog ng pagbundak sa ulan. Hinungdan paghihapon nga kini nagpasidaan nga dili paghihapon ang mga kumpiyansa sa mga pagbaha o di pagdahili sa yuta. Gani karong buntag sa iyo, ato na na yung mga pagpadalugdog nga ito na sinatian o gakini apil usab sa gikabutsyag sa pag-asa nga gawas nga ato na yung mga pag-ulay nga masinatian, ato na usay pagpanalugdog. Samtang hingpit na nga nagpalayo si kanhing bagyong Kaloy nga karon usa na lamang ka low pressure area nga naka sa gilay-on nga 1,055 kilometers sa may sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Samtang sa bigas bahin, hunas og tawo sa pagadian city sa Diyas ng Mananagata, pizza 15 sa buwan sa Mayo. Alas 4:28 ganang kadlawan, 1.9 meter ang gilid mong tubig, unang taob. Ang unas, unyang alas 10:59, ang takna sa buntag, negative 0.2 meter ang gilid mong tubig. O subling mo taob, pagka alas 5:03 ang takna sa hapon, 1.6 meter ang gilid mong tubig. O subling usap ka mong unas, pagka alas 10:52 ang takna sa gabi, 0.0 meter ang gilid mong tubig. Laman yung subang ang adlaw, alas 5:28 karong buntaga, o musalog kini pagka alas 5:56 unyang hapon. Update ka na sa lakas sa panahon. Bagting 17, Florence Fima sa Belofemo, grads sa Bagting.
0: 106.7 FM Radio. Otoy giya nato nga diini kapaambit na kaninyo mga kabagting o kabalkada sakto ba? Otoy giya, gikan sa lakas sa panahon. Ikapaambit nga ni kanato. Nabaliktad. Ito din itong pagpanaguban kay Mahinong Danon, gayod Billy Lohon. Makisayod, ganun na is update sa kemtang salakat sa panahon aron nga dili intawon mga balda nga itong mga lakaw o gunugaling ano ni mga lakaw is makadala na daan o mga panagang. Alas 5:12, dinis sa tuang ato laman noon. Tabok tang atos mga kasayuran gikan sa BBC News Center. Ini Billy Lohon eh. Ayata mo, tabok nga atos mga balita nga kanibitang makakurat o balita nga makapasubok sa mga journal gikan sa buhatan sa kapulisan sa nagkadiang mga rehiyon. Ani sa tas BBC News Center kay matod pa backyard farming for the family kids kon BFF kids alang sa mga probationer o paroli na dawat sa pagdi ang City Parole and Probation Office. Ang detalis mga balita ni Bagting 28 Kimberly Namua.
2: BBC Live Report.
3: Nadawat na sa Pagadian City Parole and Probation Office ang mga backyard farming for the family kon BFF kids isip kabayan sa programa sa gobyerno alang sa panginabuhian o rehabilitasyon sa mga probationers o parolees. Ang mga BFF kids gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office Line Research Division pinaagi sa BFF 2.0 Project Team o Zamboanga Peninsula Agriculture and Fisheries Research for Development and Extension Network uban sa pakigdambayayong sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9. Ang maong mga kids ihatag sa mga napiling probationer o parolees ubos sa pagdumala sa Pagadian City Parole and Probation Office aron masuportahan ang ilang panginabuhian, mapalambo ang backyard farming o mapaligo ng seguridad sa pagkaon sa ilang pamilya. Pinaagi ni ining inisyatiba padayon nga gipaligon sa ahensya ang community-based rehabilitation, pinaagi sa paghatag og oportunidad sa mga probationer o parolees aron mahimong mas responsable o produktibo sa kaugalingong panginabuhian. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 106.7 Yes, mga kabagting o kabalkadas, Billy Lohon, nasab ka itong agiya para kaninyong tanan, labi pa ka itong mga inibitong mga nahintungdan na niining ang mga programa kay aron nga din mapalagsik usab ang panlawas. O dayon, syempre, di na magkinahanglan pa nga magsigig pamalit. Nanaan ni matod pa yung mga pananom. Importante, dako na kayo ng tabang sila daw adlaw. O, yung mahimong healthy pagayod. Kaya dili pa dyan din niya siya nanabitong na tadad gaayos mga pesticidio. Kaya ikaw rin may na nagtanong mga kabagting o kabalkadas. Huwag ka lang na ikaw galingon ng mga garden. Bahala pag walay luna pero na yung mga sako-sako. Walay mga plastic. Na pwedeng katamnan. Meron nga diin na dili na magpunay pagpalit. Kay kadalihok, palit. O pisag kamunggay, paliton. Pero ang uban, paliton. Pero sa mua, kay pangkwato naman. Patingala lang kag maupaw naman yung kamunggay. Eh. Kisa mag-i-suspect niya, kisa may salarin. Ito, alas 5:15, kung alas 5:16 na, mga kabagting o kabulkadas, dinis itong pagpanaguban. Manang mas maanindot, dili lang kayo ni sa ato ang mga kanibita mga probationers o mga paroli. Apil na usab nga to sa inyuhang mga nagkadaiyang panimalay. Dunay mga kakuhaan, isag mga simple lang kayo ng mga utanon, pero dako na kinagtabang nga dito magsigig palit. 5:16 sa dugang pa nga mga balita og impormasyon. Buktang ato sa mga nakalap nga kasayuran ni Bagting nga 43. Jen Sanchez lumabang. Og kini ang may kalabutan nining tulo ang nasakote samtang 34 mil nga shabo na kumpiska sa otoridad atol sa Fiesta Bagyan. So, sa mga lugar dito sa Region 10. Ang detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez lumabang. 106.6 BBC Live Report.
4: Balhog sa silda sa Maharlika Detention Facility ang tulo ka suspitsado human masikop sa hiniusang pwersa sa City Drug Enforcement Unit CDU, City Mobile Force Company o PDIA Region 10 sa Kalaanan Barangay Kanituan sakop sa siyudad sa Cagayan de Oro. Giilan ni CDU Chief Police Major Aldrin Estrada Baculio ang nagunang suspect nga usa ka street level drug target nga si alias Mumong, 48 anyos, lakip nga gipusasan ang iyang mga kauban na silang Miko, 37 anyos, ug ang usa ka babayi na ila nga si Yokena, 26 anyos. Na-recover gikan kanila ang ginabanang 5 gramos na shabu nga nagkantidad og 34,000 pesos, mark money ug mga drug paraphernalia. Nahitabo ang mga maong operasyon alas 9:38 sa gabi, Mayo 13, 2026, sa tunga-tunga sa pagsadya sa mga residente alang sa ilang piyesta selebrasyon. Tungod sa kalit nga operasyon sa mga otoridad, kalit nga naputol ang kanta sa mga nagbidyoke ug nalisang ang mga silingan human alarma sa dinalian nga pagkaaresto sa mga suspek. Giandam na karon sa kapulisan ang tukmang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa tulukas dinakpan. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting.
0: 106.6 Radyo Bagting. Nagyod ni giila mga kabagting o kabalkadas. Naigingon nga gitugyan nagyod mo mga kabagting o kabalkadas kini nga klase sa mga kinibitong pagpalusot, pagpayuhot. Kay bistag fiesta kay gikuan bagyod. Gipahimus lang ang okasyon mga kabagting o kabalkadas. Nay kanibitong sangputanan madakpan alas 5:19 na samtang sa pikas bahin ang mga balita usab ni Bagting 29 at Cheryl Oyot Lirazan ang mga taho usab gikan sa Lanao area. Sa iyahang headlines, 880,000 nga kontrabando na kumpiska. Duha ka suspect na dakpan sa Lanao del Norte. Ang detalye sa mong balita atong sayran. BBC
5: Live Report. Nakumpiska sa mga otoridad ang gibanabanang 880 mil nga kantidad sa gidudhang smuggled nga sigarilyo atol sa checkpoint operation kay gahapon sa kadlawon, Mayo 14, 2026 sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Atol sa checkpoint, gisita sa mga operatiba ang duha ka baobao tricycle nga nagkarga og 22 ka kahon sa sigarilyo nga nagkantidad og 880 mil pesos. Gipangitaan sa mga otoridad og dokumento may kalabutan sa kargamento ang mga driver nga sila si Johiver og Uma nga pareho residentes sa poblasyon Linamon apan wala kini makapakita. Gikompiskar dayon ang kontrabando gidala ang duha ka mga suspek sa Linamon Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug dugang investigasyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
0: 106.6 Radio Bagting. Sa mga balita o kasayuran mga kabagting o kabalkada, standby humani ining pipila ka mga pahinomdom oras alas 5:20 na.
6: 106.6 Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang hubo ko til, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ako, mahupong mo sa mayo. Ginain naman po na ako, tinpanyawan, huwid magusin. Dandan o mga lokasimanan, pag nakabakle-bakle na akong sugod. Ato, nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
13: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
14: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
13: Para asa na?
14: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
13: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mo-appeal sad ko ana.
15: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
16: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
17: Experience the best accommodation from a hotel. The new
18: Pensione de Eliana.
17: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
19: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
20: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
19: Wow.
20: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aniniya.
19: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
21: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Send Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 106.2 Radio Magbating.
22: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bantingan. Paminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
0: Alas 5.28 na mga kabagting o kabalkada. So nanatastong atong bahin sa paghatod sa mga balitag impormasyon. Sa gyapon, nagpahimang no ang NTC Region 9. At sa publiko may tungod sa nagkaliang insidente sa mga scams, sa kaning mga scam messages o malisyoso ng mga links nga nagalap nagbinagi sa text messaging o online platforms. Ano na mga mensaheng nga nagpakaroon ingnon nga gikan kung nukinis sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies. Aron nga mapang magkapangilad lamang o munagihang nyo ang tanang katawahan nga dili magpataka og click, dili pamilyar nga mga links o dili maghatag o mga personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report na yun nga tos bisan unsa nga kahadlukan o mensahe nga tos sa inyong mga service provider o diba ka sa NTC Region 9 aron nga kini mahatagan gilayon o pagtagad.
2: 106.2
0: Alas 5.29 na din sa itong pagpanaguban o nag-abag usap din ng atong tulumanon uban sa said marketing mga kabagting o gabalkadas. Ikaw nga diin nagkasinati diha o suliran sa UTI kung urinary tract infection, prostate cancer, constipation, kung maglisod ka sa pagpagula sa imuhang hugaw o daghana na kayong natabangan na niini. Amo ni ang said Kugon Herbal Capsule kay Basta Kugon Lawas Bas Kugon.
2: 106.2 Radio Magbating.
0: Alas 5 imedya na mga kabagting o kabalkadas din.

0: Ho gilayon kini nga doon sa Tigbaw Municipal Police Station. Pag-abot sa mga pulisya, ilang nadeskubrihan nga wala na'y kinabuhi ang biktima sulod sa treehouse. Samtang voluntaryong mitahan ang suspensado nga doon sa mga otoridad o gianggo ng maong krimen. Sa gihimong initial examination sa MDRMO o Tigbaw Rural Health Unit, gikompirmar nga namatay ang biktima tungod sa daghang sa madinong gaban, sa dughan o ibabaw nga bahin sa likod. Sa pagkakaroon na naanan sa kustudiya sa Tigbaw MPS ang suspensado alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Subo nga palandungon mga kabagting o kabalkada sa bikin kay kini mga magsuon nga pwede raman naginta nga maistoryahan kung sa'yo doon ay problema. Pag-impluensyado na magod sa ilim nung makahubog, dili na gid ni siya bago. Okay, magamahan na gid sa daotang espiritu sa kini bitong ilim nung makahubog. Gawas na gid ang tanan ng mga batasan o kinaiya, pero natoy uban nga maghilom-hilom, matulog ra, okay ra to. Huwag ka tumagsigi o giningles, usaba kayo, pero ka nang mamahimo na kayo nga pikon. Kanya maghimo ng maoy, din mo abot sa pagpanghagit na yun, huwag ka pariho sa mong lango. Musangpot gayon nga to sa di maayo, huwag labi pag yun, musangpot nga to sa kamatayon. Ano nga pabilin, lagi pong mag-inom, kay ganahan dyan kayo mo inom, kag iuhaw ang kamil. Ipabilin nga ito, ipalugdang nga ito stiyan, ayaw ipadalang imong emosyon, so ayaw pagpadalas kalagot o kapungot o mga pagdumot, kay kana siya may makaguba sa inyohang pamilya, mga kabagting o kabagkan. Alas 5.37 na, tabuktang ito sa Vincenzo Sagon, mga kabagting o kabalkadas, kay dunay mananagat patay, human nga kini nalunod. Nalunod ni Clint, ha? Okay, lahi man ang lumod, gay. Klase man sa mga mananaps. nalunod dito sa Bisagon. Lumos ba ka ni? Unsa ba ka ni? Ang detalye sa report ni Bagting, 17, Florence Ofima. BBC
2: Live Report. Ayaw sa kamananagat nga nagpagidaro na sa kwinta ya 5 anyo sa human kini nga nalunod o nalumos sa kagahapon na pasado alas 3.22 sa Puro ka Mapailobundo sa Setyo Liangan, Barangay Kabata na Visagon sa Buanga del Sur. Dali sa kini girespondihan sa personahe sa Visagon Municipal Police Station na human nga nakarawat o gataho apas sa ilang pagidangat ang patanglawang sa biktima ang inadala na sa iyang pamilya nga to siyang Pinoy-anan. Sa gipahigay investigasyon sa otoridad na sayran nga sa wala pa nahitabo ang insidente, gingon nga lango matudpa o sa impluwisado nga mamalim na makahubog ang nasangpit nga biktima ay hakinining atus dagat aron nga maligo. O gadihin na samtang nalingaw na sa pagkaligo, gingon kalit matudpa kini nga nalunod. Dali sa kining gitabang sa Philippine Coast Guard, pinagi sa pagpahigayon o CPR aron na ito sa pagtinguha nga ma-revive apan kini ang wala usab na hatagan o wala gilayon wala usab kini naluwas pa bisan man tuod nga ang rural unit lagi usab nga nitabang sa kasamtangan ang patanglawas sa biktima ang anana sa iyahang pamilya gipahiluna. Bagting 17, Flores Ofima sa Bell FM, ugrad sa Bagting
1: 106.3 kasubo usab nga palandungon mga kabagting og kabalkada sa kuno galing nga dunay mga ingon indi na lang sa pod siguro mag inom-inom no samtang nga mga ligo. Okay, pwede naman mubog-ubog kay basi ma syempre lango na ta pagoman na medyo matakil po na ta di na ta kabalanse tong kaugalingon ya gawas pa niya na basi gadi no gid mitsa nga di na kita kahawas nga buhi. O mga kabagting og kabalkada, so i-considerar ba kay daghanan mo kay ini nga mga panghitabo nga ingon ni ini basta nga ikaw mismo sa mga galingon magmatngon puga. Okay, aron nga diin na dili usab intan mabutang sa peligro ang imong kinabuhi niya mahala pod ang imong kaugalingon. Alas 5:40 na dinis tong pagpanaguban, dugang pa mga balita og impormasyon kay duna pay top 2 regional most wanted persons sa Zamboanga Sibugay nadakpan sa mabuhay tungod sa 23 ka ihap sa kasong pagpanlugos. Sabi naman pong daghana ani. O din ang report atong sayran pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report. Dadakpan sa gilusan ng operasyon sa kapulisan ang usa ka hamtong nga lalaki. Gagiila isip top 2 most wanted person sa regional level. Sumala sa report sa Mabuhay Municipal Police Station, Zamboanga, Sibugay. Nagmalambuso ng operasyon pinaagi sa tracker team sa Mabuhay MPS katambayayong ang ubang tropa sa mga otoridad. Sigon sa kapulisan ang pag-aresto gihimo pinaagi sa warrant of arrest gagi-issue sa assisting judge sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 31 Imelda, Zamboanga, Sibugay alang sa kaso so statutory qualified rape, first count and qualified rape, second count to 23 counts siya, o gulay girekomendang biyansa. Siya pagkakaroon ang dinagban anana sa kustudiya sa Mabuhay MPS alang sa hustong disposisyon o legal nga proseso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: Alas 5:41 na mga kabagting og kabalkadas kining atong tulumanon gipaluyon sa kini sa maayong kababuton sa Vitron Vitamins Plus sa iron vitamin makagana sa pagkaon makapaligon sa immune system og makapalantip sa salabutan og maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on og may edad na. Ayon kay Vitron Vitamins Plus iron vitamin ang pamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alas sa 13 anyos pataas. Tungod kay ginamakin sa RSB Trading, unya safe na safe kay FDA approved ug mapalit sa nagkinibutik og pharmacy sa inyong mga lugar. Ngayon kana ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitaminang pampamilya og enhancer sa mga kanunay na lamang ngayong malimtanon. Alas 5:42 na kabagting og kabalkadas.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
0: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Sample Plus Gold. Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo, ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyon. Delphine Hitiso. Dad Drill, Davao City, 66.
7: Sad Kugun, Herbal Capsule, Basta Kugun, Lawas Bas Kugun.
9: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
10: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting nga na ikuguan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
11: paragis bila-bila.
10: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
11: Bila edad di mo ron, ma'am?
10: Ako 55 na.
9: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
9: paragis bila-bila,
3: paragis bila-bila.
12: Uy! Kain na!

0: Mag-savor sulit po sa Grills All Day para ang mapusugera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Cellphone Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Cellphone Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika.
5: 106.2 FM Radio Magbating.
6: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
7: Balik daw mga kabagtingog kabalkadas kay alas 5.49 na dito sa itong pagbenaguban sa gihapon. Gato ang kaning kanunay usab nga ipaambit nga na kaninyo labi pa kay enrollment ng sabon. At sa mga tulunghaan sa alang sa inyo mga kabataan, mga kabagtingog kabalkadas. So kung ikaw nanay, tatay, o auntie nga na yung mga pagumangkon, mga kaanakan, apo baka nga gustong patunghaon, gusto ka nga gikan pa lamang sa paggagamay nga tunang sa iyang pagkadako. Dubling learning ang maangkon mga kabagtingog kabalkadas. Dinata sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated, Sima PESI. Enrollment for school year 2026-2027 is now going on. Enrollment fee is 2,000 pesos only. Unya ang klase magsugod og June 8, 2026. Ikangay mabalaga kay sila ginatanyag niini yung mga musunod sa preparatory. Gikan sa nursery, 3 years old, kinder 1, 4 years old, kinder 2, 5 years old. Unya ang elementary nila is nasa grades 1 to 6. Nagawas pa niyana, di ka mag-uol, gumikan kay small class size lamang kini. Tuban sa 25 ka mga tinunan, busang inyo mga tinunan is diligid na si mapasagdan. Ma-one-on-one, ginang ma'am og ni sir, no? Okay, niya dilipod ka mabalaka, ay komportable ra gid kay fully air-conditioned classroom sang nasang pit nga mga lawak sa ringan sa maong tulunghaan diha sa SEMA PESI. Panagaling mangutana kag asa maning napitan, naani siya mahimutang mga kabagting og kabalkadas diha sa Bonifacio Extension, San Jose District, Pagadian City. Alas dugang kasayuran, bukas ang ilang opisina, gikan og alas 8 sa buntag, laos na alas 5 ang takna sa hapon, Lunes, ngayon na sa adlaw Biyernes. Huwag ang ilang text line is 09. Kung klarohon, eh, dili man maklaro sa kong mga mata, 0951-835-7196. Again, 0951-835-7196, mga kabagting og kabalkadas. Building minds and nurturing hearts. One family, one SEMA PESI. Ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Enroll na! Alas 5.52, anita sa ito ang presyo sa mga nagunang palaliton o mga bulad. Bulad lahisgutan dari sa Pagadian. Matagbaw yaga. Adunay mga presyong baratuhon. Adunay nindot ka klaseng bulad. Og napoy kinamahalan. Pili lag asa ka gusto. Kinagastan by Bagting 27. Si Daryl Ayaay. Good morning ni Moha. Diha Daryang. Good morning ni Moyang. Good morning sa mga tindira diag bulad. Itaw sa mga bulad. Ani ang presyo.
8: Market Report.
9: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag, inapin na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dire karon sa merkado publiko, particular sa may bularan nga bahin. Ng mga oras, ato ito nolang kasamtang ang presyo sa bulan. Balo to 40 matag kilo, lupoy tab ang 400, Molmol Bayo 380, Molmol Bukad 60, Katambak 440, Redsal Tibok 200, Redsal Pinikas 380, Kasig 260, Hasa 280, Maro 300, Ito 180, Anupin 380, Tanluran 280, Sigarilyo 400, Tayapa 200, Ubol 480, Dilis 1,000 ang kilo, Sapsap 200, Rompi 280, Pandawan 260, Pusit 1,000, Bulinaw 400 nga to 800 ang kilo, ug ang boneless nga danggit 120 per gram o 1,200 matag kilo. Mga ito ang kasamtang ang presyo sa bula din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Darin Ikataya ay sa Belafem o Radio Bagting.
7: Yes, mga kabagting o kabalkadas, mo mga precious bulad nga inyuhang mapalit na rispagi di Ancity. Kuanto yun na pure yung mga presyo dito. Pili lang mo kung sa inyong gusto, mga kabagting o kabalkadas, ha? Sigun sa budget. Mauga, pwede naman makapalit o ginagmaysan. Ano ang maong balita, ang ipaluhyan sa Abgados, maing kabubuton sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Siyempre, natong mga adunay tinguha nga kinibitaw nga kanunay nga makapalit sa mga produkto sa Santon, mga kabagting o kabalkadas, o gadiin ang inyo.

0: bao-bao driver nga residente sa may kundakpan kini sa Purok Saging, Barangay Mulanso, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga nidakpan, nagpangidaron og 44 anyos og nakuha sa kinig duha ka sa siya sa ikatapang Shabu og uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalog na sub karon sa San Pablo Municipal Police Station og nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM og Radyo Siya Bagting.
1: Ayan, mga ito yung mga balita nga gikan na sub ni Bagting 17, Florence Afima kay Apiki naging oras sa napalungan man ta mga kabagting o kabalkada. So, sa sunod lang po, yun po nga higayon, no? Especially ang inyuhang mga resulta diha. Sa resulta na to diha, sulat na lang resulta. Pero ba pa mo kung naka-open nga rin. Ana na di ay og ma-open ni ron. Ito nga tanawon mga kabagting og kabalkadas kung unsa man galing ni. Ang resulta mga kabagting og kabalkadas is 9 PM is 202. Kalit man gud ming napalong munang nawa pud ang live diha. 202 mga kabagting og kabalkadas ang 9 PM. 202 busa. Thank you so much guys. Sa makanunayon ninyo nga pagsunod sa to ang tulumanon dinhi sa kahanginan. Isibyaan sa Radyo Bagting pero kining duna lang pud mi mga pahimang no mga kabagting og kabalkadas no. Sa kinsa man tong mga individual nga mogamit sa pangalan sa Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM. O di itaho gilayon nga rin dinhi Sibyaan sab kay dunay mga pipila kaya dunay individual nga diin na nigamit sa pangalan sa Sibyaan nga matud palagi diri daw kuno siya nagatrabaho nga naghimo og pagpanulong naghimo ba na magdala-dala bas pangalan sa Sibyaan sa Bell FM og to be particular Bell FM og Radyo Bagting ha nga diin lang kaya pwede na nyo ipadangat ang inyong mga reklamo o verify din sa muang Sibyaan kung galing kana sila legit bagyod ng mga empleyado din sa Sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM. Pero mataga nag-action ang mga inguniana ng mga tao nga mapahimuslanon sa igayon niya ang istasyonan maoy gamiton sa ilang kaugalingon ng mga interes. Ha? Kay something nahitabo diha sa my first district mga kabagting og kabalkadas sa gahapon na ukyab mi nganong naingon adto paghitabo mga kabagting og kabalkadas ha ay mo sig paggamit-gamit diha kun di pud mo empleyado dere. Okay, aron nga diin di maintonsis pero wala ko igong oras kay padayon kaming magpahimangno nga kaninyo gyud mga kabagting og kabalkadas. Sa pulong nga nagganayon para ganatong tanan na sa 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you. As magting this is sa is Vanessa Cagas tumakmol may buntag ganatong tanan 106.0
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of

0: may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
3: pray for us.
1: Saint John Baptiste de la Salle,
3: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Cellphone Plus Gold.
9: Ako dahil si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kaya epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Alas sa 6:09 na itong oras, sa kabagdagabalgadas, may buntag ganin yung tanan, adlaw garon nga Biyernes, oy, payday garon, kay pizza 15, mandi ay subuan sa Mayo. Basta pizza 15, gani, manani ang payday, kabagdagabalgadas. Labang buntag sa tanan nga nagpaminaw, nagsibian sa 106.3 ang Bell FM, or di baka sa DXBZ756. Ang Radyo Bagting, istasyon sa Baganyang Broadcasting Corporation, may buntag kaninyong tanan. Nagubantahang to dalasyete ang takna sa buntag, galang sa pagtukis sa mga hisgutan karong buntaga, nga doon ay kalabutan ang katawahan. O lakip na usap kabagdig gawagadas, kinahanglan kita nga makisayod sa mga panghitabo sa tuang nga palibot. 0938-077-614 at tuwang text line at ang usbon 0938-077-614 alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan kung galing doon na mo'y gustong ipadangat halang sige text lamang 0938-077-614. Kamusta paganiyan nun sa Zambosorians sa mas makasikbit ng mga dapit ginagpaminaw ganon. Ing sa mga mag-uuma, good morning sa ganunay, mga mananagat, mga negosyante, mga drivers, o gayon man, mga empleyado sa gobyerno, o ang uban nga gobyerno karon kay nagpatuman paghihapon sa 4-day work week, no? Muna ang uban kay work from home karong adlaw Friday. O, di ba? Nagingon nga, hala sige, yun mo kinahanglan nga mumatawag sa'yo, basta adlaw nga Biyernes, gawas lang sa Kumelec. Kaya ang Kumelec, kabagtig kabalkadas, ang ilahang nga 4-day work week naman gipahigayon sa or gipahituman sa adlaw nga Lunes. Nauna nga, ilahang nga, kining Kumelec registration diri sa Pagadian City, magsugod Martes, paingon sa adlaw nga Biyernes. Pero sa Badog, Domingo, aduna gihapon sila ha? Aduna gihapon sila pagpandawat o kuan, kining voters registration. Alang niya itong gusto nga magparehistro dito sa Pagadian City. Alas sa 6:12 na itong oras, kabagtig kabalgadas. Atong usbon itong text line 0938-077-614. O gawag itong tanan ng mga katauhan. Kato mga nagpangidaron o 15 anyos pataas, kato makabutar na sa SK nga magparehistro sa buhatan sa Kumelec or dili sa buhatan sa Kumelec, kawa man sila dito karon. Dere sa may Kumelec voters registration sa may Robinson Small Pagadian, kabagtig kabagkadas, alang niadtong gusto nga magparehistro. O diba ka, gusto nga mo transfer? No? Ikan mo sa lungsod dapat na dugay na mo nga nagpuyo diri sa Pagadian City, muna nga gilay-an na mo bag panahon sa eleksyon maguli-uli. Ala sige, pero parehistro mo, make it sure nga nakaila ng mga katawhan or mga silingan diha sa inyuha. Aron usab nga walay mo petisyon. Kaya sa gayon nga adunay mo petisyon sa inyo nga pagbalhin, ipatawag mo sa Kumelec sa ilang ERB board sa no? Yung pagkahuman dito ipapatubagon ka. Pangitaan kag pagpamatuod nga dugay ka nagpuyo na ka din ang maong barangay or kining purok, no? Amo na kabagtig kabalganas. Kadaghan ra ba og napetisyonan na itong ng labay mga bulan gumikan kay daghan ang kwan ba? Yung transfer, no? Gikan sa certain barangay, may abot at may balihin po sa pikas barangay. So, napetisyonan. Dayuban, kiwagin yung tawon na hatagan o kagayunan nga makatransfer kabagtig kabalgadas. So mo na, kinahanglan na dunay ang mga tao is nakaila gayon sa imuha o mas maayo, no, nga dunay gid kay kinibitaw nga dokumento nga nalukat sa barangay pagpamatuod nga nagpuyo gid ka diana sama sa puro clearance or barangay clearance, no? Mga na pinakaimportante panahon nga kining nagpuyo ka sa sangpit na nga barangay kabagtig kabalkadas. Kaya pangutan naman kagod sa kining Kumelec ka, kung diha ka nagpuyo, nabakay ikapakita ang isip pagpamatuod. Kaya doon na may petition nga dawat sa mong buhatan bato kanimo na dili ka residente anang barangaya o anang puro ka. So at least doon na kay magkuagikuptan nga puro clearance ingon or diba ka barangay clearance, no? Alas sa 6:14 na itong oras, direstong pagpanaguban, pero swerte itong mga barangay nga dili kayo pinikito. Katubitaw nga wala kay dili kay sila pinikito sa matawag tag dunay mga mo transfer silang barangay. Oh, na ina na nga barangay nga dili ra kayo pinikito kabagtig ka bulkadas, pero na po yung mga barangay nga sobra ka pinikito. No, monitoron gayod nila kung sa kinsa tong ningbalhin kung tinuod bagyod nga tagadiha ka. Muna nga. Hala sige, pahimusli lang ongoing kining registration di sa May Robinson's Mall. Di gimo balaka kibugnaw kayo ng area diha, no? So hangtod na sila sunod semana pa kabagtig ka bulkadas. Alas 6:15 na itong oras, diretso ng pagpanaguban. Hoy, si Senador Bato kay giingon nga nakaikyas na kabagtig ka bulkadas or nakabiya na sa Senado. Muna giingon nga si kinsa kaha ang basulo niini sa mga kuan sa mga kaubanan nga senador, no? Is it basulon ang iyahang kaubanan nga mga senador nga posible nga maoining tabang sa iyaha o kabubuton na gitong senador De La Rosa nga mubiya sa kining kuan senado? But aha na ron, yo. Aha na ron, nangita nag-asa na si Bato. Si Bato, tuwan ni Darna. Tuwan ni Ding dito. Ding, ang Bato. Bitaw, kabagtig ka balkadas, no? Nagingon nga, human sa nahimo bitaw ng mga drama kayo, ma-action nga drama sa Senado. O kagahapon kay namingaw na human nga si Senador Bato, giingon nga nibiya na sa Senado, alas 2:30 sa kadlawan. O, di ba? O, igora to, gipakuan matod pa, gipalinaw-linaw ni Senador Bato, ang iyahang ayan ng biya kabagtig kabulkadas. Pero doon na po yung mga nagtuo nga uban, nga katong pagpabutog armas, is taktika kadto aron nga maka-exit si Bato. Ambot, kung sagi ka matuuran ni ini, no? Kung sagi ka matuuran ka kabagtig kabulkadas, nga kuan man, kining matawag ta o katong panahon nga nag dunay mga komisyon, ay komisyon ba tawag ato? Dunay mga katigaw ba? Dunay katigaw sa sulod sa Senado. Unsa ba gyud to? Napabagyod ka si Bato dito kay katong panahon nga nagpicture si Amy Marcos, si Alan Cayetano, Lorin Ligarda, si kisa pa to ang kuan nagkaoban sa picture. Bunggo, di ba? Ang ilahang caption dito kay We Are Safe, di ba? Pero wala si Bato. Safe daw sila pero wala si Bato. Kasi Bato ato nga time. Hastilan kabagtig kabalkadas siya. Nagiingon nga makita ra gidula-dulaan sa gobyerno bahin sa mga panghitabo karon sa tung nasod aron lamang nga matapinan or matabunan ang uban nga mga isyu nga giatubang sa tung gobyerno sa tuang kining nasod sa Pilipinas. Mauna nga kun magpadalamo sa mga kining panghitabo sa politika diri sa tuang nasod, murag kamoy mas stress kabagtig kabalkadas, no? Nang kamoy murag mas stress ba sa maminaw sa mga balita nga ambot na angay pabata nga mutuo sa mga pamahayag sa uban o mas maayo nga kuan di na lang kita magpakabana, no? Magpaabot na lang kita kung unsa ba'y mahitabo sa kining investigasyon sa tuang kining mga otoridad kabagtig kabalkadas, no? Muna'y giingon nga ambot lamang hangtod ganos amahuman ang kadramahan sa tuang nasud. Alas ay sa 18 na itong oras, dali pa gihapon sa itong pagpanaguban. Hoy, at ko sa dali pa din ito, hisgutan ang lain pang hisgutanan kabagtig kabulkadas, no? Kay Luoyen Town kito kagahapon ba? Katubi itong nasunog na boarding house diri sa Pagadian City. Aduna day usa ka tawo ang apil nga nasunog. Human nga Wine Town kamata kabagtig kabulkadas, no? Wala kamata. Sayahan nga hinanok nga pagkatulog kay matod pa, no, allegedly lang niha, allegedly kabagtig kabulkadas ang nasangpit matod pa nga kining individual, a certain individual nga nasunog, no, apil nga sa sunog sa kining gilamoy sa kalayo kagahapon is allegedly ha, dili wamoy allegedly pa lang yon, basta niya ako na pa i-quote niyo pang duklon kita mo. Allegedly is kuan kining sa wala pa nahitabo ang insidente anang gabi is nag-ino matod pa kini. Laksod nga pagkasulte, hubog. Moto nga wa matod pa kamata. Stilan. Kana ongoing pa ang investigasyon sa mga otoridad, no, kung unsa gayud ang kining tinuod, no, nga nanggawas sa sananggawas nga istorya, kay sananggawas nga istorya allegedly hubog ang nasangpit nga individual, hinungdan nga hinano kayo ang iyang pagkatulog, no, kisagoy kuan kung hubog nga dili hinanok makatulog, di ba? So hinanok gayud ang pagkatulog basta hubog. Basin pag usaw nimo nagmata, bakit pukaw ang hubog? Pero mana ra gina, igo ra gina muungol ng hubog basta imong pukawon. So possibly pod, di ba? Liman ka to nga kuan kining dako ng kalayo din og dili ka hubog og dili ka hubog og dili ka hinanok sa imong pagkatulog. So makamata gidon nakakabagtig kabalkadas, no? So loy kayo ba? Kay intawon, no? Wag gid intawon gadahom kay sa interview sa media ang pamahayag ni kining CDR Removed Engineer Isaiah Vinsky Pot the 6, walay casualty, no? Apan sa pagpahigayon og duga nga imbestigasyon sa mga taga Bureau of Fire Protection, dito kabagtig kabalkadas, ilahang nasuta sa dihang ilahan ng kining napalong na ang kalayo, under control na, nga doon na day usaka, individual ang apil sa kining nasunog. Luwing taon kaayo. Doon, aside ni Ana, no? Nagkuha usap o kuan, kining nagkadaayang reaksyon, ang usaka estudyante sa Iliana Bayview College, no? Nga diin, abang usab dito sa maong panimalay nga boarding house nga gilamoy sa kalayo kabagtig kabalkadas, no? Sa tanan nga mga gamit nga pwede ninyang kwaon, ang usa ra gyud ka uniform sa Iliana Bayview College ang iyahang gisiguro og kuha kabagtig kabalkadas kay mao matud pa kadto ang suoton niya, no, sa iyahang nga kining graduation. Kaya graduating manggod ang nasangpit nga estudyante sa Iliana Bayview College, no? So maone nga nagtrending in town ang maong estudyante nga sa tanan nga butang pwede niyang kwaon, yang gisiguro ang type A nga uniform ra gayod tungod kay kinilagi gamitunon kaayo niya panahon sa iyaha nga kining pagpaso sa adlaw sa graduation kabagting og kabalkadas. So ingon ini ba, no? Munay giingon nga ang sunog di nato matag-an, di ba? Kay hangtod ning kasamtangan wala pa gayod na nasuta sa mga otoridad kun unsa gayod ang hinungdan sa kalit nga pagdilaab sa kalayo. Oh. Kay ang kuan manggod, ang dunay ingon nga faulty electrical wiring ang hinungdan sa kalit nga pagdilaab sa kalayo, duna po'y hungihong kining charger na bian, di ba? Pero sagad manggod dito, gamay na lang ang borders tungod kay nanguli na ang uban kay bakasyon naman, no? So muna kabagtig kabalkadas nga i-double check ginakanunay ang wiring sa inyong panimalay, no? Magbuto ng kanuna yung ato ang taga Bureau of Fire Protection, ang ato ang mga tinugyanan sa balaod, kasi gilag pahinomdom, nga sa matag tuig, kinahanglan gayod, nga doon na mo'y kining monitoring or pag-check sa inyuhang mga connection sa kuryente. Kay simbako o dugay na kayo na inyong balay, gikit-kit na o ikugan, diha dapit prone sa sunog. Pero ang uban, kinigit po maminaw, di ba? Then sa ingon pahimang no nga sa charger dili kalimtan og ibot kun wala nay gi-charge, dili pud ibton ang charger. So inana ka bagti kabalkadas, mao na nga mag-amping ta kay ang sunog di na to matag-an, di ba? Di na to matag-an ang sunog kung kanus akin ni mahitabo. Mao na ang mas maayong mangandam sa kanunay. Og ingon man ka bagti kabalkadas, no? Kini nga katong estudyante, balikan na itong estudyante sa Iliana nga graduating, intawon siya. Matod pa niya, siguro na kukuha akong type A nga uniform, graduating ba ako? nya wala ko isuoton, maorod jud akong nasalba. Og uban niya magamit, wala na in town kabagtig kabalkadas. No? Mauni si Kuan, ang estudyante, kay si Joseph Dumadag. Mm. Mauni ang Kuan kabagtig kabalkadas, kining maingunta og apil sa nasunugan ba? Ngayang ipuy-an nga boarding house. Oo. So, mauna, no? Lointon kayo, daghan kayo ang ni Kuan, kining nibati o kaluoy, gumikan na niining maong panghitabo kagahapon, kabagtig kabulkadas, no? So, again ha, dili magpasagad, no? Kinahanglan nga kanunay ninyong monitoro ng inyohang kining panimalay ay hamubiya. Kayroon in town nga dili na mahitabo. Pag-usap ang inanibang sa masunog kabagtig kabulkadas, no? Mas maayo gayod nga ipang double check na ninyo daan aron nga makalikay sa mga unsaman nga mga kining emergencies, no? Or mga trahedya. Kalisod na kayo. Sige ko balik-balik bito diri, mas maayo pang makawatan noon ka sa masunugan. Kaya kung kawatan ka, pinili raman nga butang ang kwaon sa kawatan. Pero pag masunugan gani ka, posible pa, doon na pa'y kagayunan nga apel imong kinabuhi, apel nga kwaon sa kalayo, kabagdig, kabalgadas, no? Susama sa gidangatan sa usa ka individual, nga wa ka mata sa iyang nga pagkatulog, muni nga apel in town siya sa nasunog, no? So, sa itong pagbalik, kabagtig kabalkadas, ato ang hisgutan usab, adunay mga nag-circulate karon, no, sa social media, labot bitaw ni ining giingon nila nga bagong taripa nga plitihan diris Pagadian City, isa may nagpasimuno ani, kalami ba yan imong kumuton, oy? Ha? Dunay mga nag-circulate, kabagtig kabalkadas, mahitungod sa bagong nga plitihan diri sa Pagadian City. Ato nin Tokion, kinsa man kinsa kay nagbuot-buot og impusar nini or pagpakatap nga wala pa gani ni nakapahigayon, wala pa gani na pahigayon nga kining public hearing mahitungod nini nga hangyo nga usbaw sa plitihan, pero ana nag-circulate na sa social media, no? So ato nin Tokion, naglakip na usab katong mga individual, no? Uy, kung galing bitaw, no, doon na mo uniform sa Radyo Bagting, kay nahimo mong accredited usab kaniadtong panahon sa eleksyon, nahimo mong kining correspondent, ayaw in town gamita ang Radyo Bagting, ha? Mm, kay dili biya good mo in town, ingon nga, kuan, empleyado sa Radyo Bagting. Ato na yung paladman po niya, kay doon na yung mga individual, nga nagamit og Radyo Bagting nga dili empleyado sa Radyo Bagting. So, ito na ang datokyon usab. Sa itong pagbalik, diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:28 na.
1: Gulaban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagbubahan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Uy! Kain na!

0: Max Saver sulit po sa girls all day para ang mapusukera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 back.

0: panahon na nga mulihok ta. Magtukod taog atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog ug mas ligon nga komunidad.
1: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Radio Magbating.

Balik tayo sa pagpanagubad kabag ng Kabalkadas dari paghihapon sa programa nga Bagtingan sa Katauhan na ning sibiyan sa Radyo Bagting Sibal FM. Good morning diay ni Aso Bugada diya sa Maya San Isidro Pitugo Sumbang Idal Suwaya. Jerio Timbang, good morning. Good morning po ni Ginaline Espanyol Ibol. May buntag kang Dundon Termis. Hello. Diya sa Kamalig Dumalina Sumbang Idal Sur. Good morning sir. Oglakip now Sam. Good morning ni Vanix Mucha Abamunga. Good morning po ni Arnel Noval og sa tanan nga nagpaminaw paghihapon ng CBN na nakamonitor sa tag-satag sa mga radio set. Good morning kaninyong tanan. Okay? Ang aton tulumanon kabag din kabalkada sa kanunay hatid ka na sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Nga nahimutang sa Malangasan Pagadian, ito ni Kursong Gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED o BAELS. Ang Eliana Bayview College, sa kapribadong tulungan sa Pagadian, nga ubos kayo og tuition fee o labaw sa tanan na pwede sad mo makapili sa inyong klase. Morning class, afternoon class or evening class. Mo ka na ang Eliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. O ingon man, kabagtig ka Bulgadasa. Sa mga incoming senior high, walang paggawairan nga enrollment fee o tuition fee. Busay na paglangan, pa-enroll na sa Eliana Bayview College, Kabagting o Kabalkadas. Lakip daw sa basa ni Abag sa pagpanaguban ang Bagtingan sa Katauhan, mao ang Camp Health Multi-Specialty. Nga nahimutang CNS, Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gina Olobobancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, Kabagting Kabalkadas, alang ni atong mga kababayenan nga nagpagidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa abroad. Ala sige, hatagi nagkahigay katumanan ang inyohang dugay na kayo nga pangandoy pinagi usab sa pagbisita or sa inyohang kining pag-apply Kabagting Kabalkadas sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Nga doon ay DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang JPM 88 International Manpower Services Corporation doon ang hinahanglan og domestic helper nga nagpangidaron og 24 nga to na sa 43 anyos. With or without experience, lakip na usab. Pwede po na itong

0: kini nga kun wala mo'y mga passport or naa mo'y passport, to pwede ra sad kayo mo nga mo-apply. Alang kini sa mga nasod sa United Arab Emirates, lakip na sa Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. Wala na paglangan alang sa hayag nga kaugmaon or alang sa matawag tag mo-asenso ang inyong nga pamuyo. Masin mo na ni ang inyong gipaabot ang mutrabaho sa abroad. Adto na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang ang ilaha si Miss Jacqueline Cabahog. O kung baka kontaka sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O ang ilahang abuhatan ang JPM 88 International Manpower Services Corporation na himutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pero mas mayo nga mukontak na lang mo sa cellphone number aron nga dali mo nga makatultol, no? Contact cellphone number nga 0927-362-1908 og 0962-211-6023 or di ba ka bisitaha ang ilang Facebook page ang at JPM 88 Angels Pagadian at JPM 88 Angels Pagadian. Mao ka na kabagdig kabulgadas aron nga makalangyaw na kamo og makatrabaho sa gawas sa nasod sama sa United Arab Emirates, sa Qatar, Kuwait og lakip na sa Saudi Arabia isip mga domestic helper. Alas 6:38 na tong oras diri pa gihapon sa tuang pagpanaguban kabagdig kabulgadas sa padayon ta sa tuang gilisgutanan garong buntaga mahitungod nene nga nag-circulate karon no nga sa kinabitaw nga post sa social media. Nag-trace pa karon sa LGU Pagadian kung kinsa ang nag-post ni ini. Mahitungod ni ini nga bag-o matutpang minimum nga plitihan dire sa Pagadian City apan wala pa kini ka matuuran tungod kay wala pa man nakapahigayon o public consultation and hearing kabagtig kabalkadas mahitungod sa hangyo sa mga motorista nga magpausbaw sila og plitihan. Pero kung boto nahunaon gani, karong mga panahon na, bisan og wala pa kabag-ong kamanduan nga doon na kining usbaw nga plitihan, ang atuang mga bao-bao operators sa Pagadian kay naningil naman og tag 20 ang plite instead nga tag 15 ang minimum, di ba? So walay mahimo kabag tigabulkada sa uban nga pasahero, kundi li muhatag na lang yun sa pilay kining pangayo sa driver kay lagi, mauman sila na may magbuot kung pilay iplite. Nga naman untay minimum nga plitihan kabagting o lakip na usab mga kabalkadas. Mauna nga reaction o kabalaka ang LGU Pagadian. Human nga ni tumaw kining bag-o nga matawag ta o fear metrics kabagting kabalkadas. Pike kining matawag ta o ilahang taripa dres Pagadian City nga nag-ingon nga tag 20 pesos na ang minimum sa plitihan diris Pagadian City. Atong usbon ha, ang minimum nga plitihan sa Pagadian City nagpabilin pagihapon nga naa sa 15 pesos. O gani, no? Kung yung kayo numduman sa pamahayag ni Mayor Sammy ko kaniadto nga dili pwede nga mangayog usbaw nga plitihan ng ato ang mga bao-bao drivers, ilabi na kadtong mga nakadawat og tag 5,000 pesos nga ayuda. O gingon man, nang hinay-hinay naman po doon balik sa barato ang presyo sa gasolina kabagtig kabagkadas. Kung adunay mga pag-usbaw, anaan naman lang sa tagsinin tabos, di ba? O lakip na usab ni ini kabagtig kabagkadas. Maingon ta ba? Swerte gani mo kay nakadawat na mo og ayuda kung inyong ikumpara sa mga commuters nga wa dyan mo'y nadawat. Di ba? So maunay nga ni action o kabalaka nga tuang mayor sa Pagadian City tungod kay ang kining manggod is hangyo pa lamang sa mga motorista o gana pa lamang kinikabagtig kabalkada sa makamot sa sanggunian nga makining nga tuang panlungsod. No, naa pa lang ni sa ISP kabagtig kabalkadas, wala pa ni napatuman pero ang ambot nga nung ning tumaw na ni ang nasangpit nga pike nga taripa sa Pagadian City. Kanyo kayo nung naman usam, datong nang labay nga, I think, bulan, di ba? Gipabati na ko da kaninyo ang pamahayag ni City Councilor Doc Ariel Lim nga dunay hangyo ang mga motorista at mga kining bao-bao operators nga magpausbaw o gikan sa 15 nga minimum, himuon na nga 20, di ba? Dahil ang kanhi nga katong matod pa nga tag piso ang kada succeeding piso ang kada succeeding dungagan na po dog himuong 5 kabagtig kabalkadas apan kini wala gihatagan pa og kining wapanin na patuman kay wala pa man nakapahigayon lagi og public consultation o gani katong inyong nahinumduman. No, atong i-recall tong pamahayag ni Doc Ariel Lim, giingon ni ini nga ang instead nga tag 5 ang madugang, himuon lang nga tag 2 kabagtig kabalkadas, no, sa mga katong after 1 kilometer succeeding, no? So mauna kabagtig kabalkadas. Karon sa ninggawas kabagtig kabalkadas nga piki nga taripa, ambot kung kisa po'y nagpasiugda ni ining aning maong kining plitihan. Ang first kilometer matud pa kay anaa na sa 20 pesos. Dayon for every succeeding kilometers or kun mulapas na mo og for kining 1 kilometer, magdugang na matud pa og 4 pesos, no? Mao ni ang kining bag-o karon nga giingong taripas pagadian nga piki, walay ka matuuran. Gani o? Laliman ka nga ang balangasan na miabot na og 21, di ba? Bagong silang gikan sa downtown ning abot nag 40 kunuhay. Mao ni ang ilahang kining bag-ong taripa matud pa kabagtig kabalkadas nga gipakatap karon diri sa social media. Gani bulatok miabot nag 50 Turtunda Hills, Pastilan. So, unsa pa ba? Gikan ni sa downtown ha? Downtown paingon sa Bulatok or Rotunda Hills mo ni si Quinta. Dayon pagkahuman downtown paingon sa kining Kawit or the San Pedro Bridge 21 ang Zizat 21. Mo di ba? Aha naman diri dapita karon ang matawag tag 20 pesos nga plitihan. Aha naman diri dapita. Aha pabaylain kabagtig kabalkadas ang 20 gikan sa C3 paingon sa Santiago, mao'y 20. Dayon na C3 to Santo Niño, nadiri 15 matod pa. Mauni ang ilahang giingon, gipakatap karon nga bag-o nga taripas pagadian city, pero walay ka matuuran kabagtig kabalkadas kay wala pa man na pailalom sa public hearing, no, or public consultation. Dayon unsa pa? Giikan matud pa diri sa ilahang giingon no from IBT annex to Palacio or Palacio no from IBT annex or Palacio paingon ngadto sa Balintawak Regional Center o di bagkaha sa Balintawak Barangay Hall tag 54 na ang plitihan. Unsa pa baylain? IBT paingon sa Dao 60 o di ba? Pagkang dakuas, no, maring times 2 kabagtig kabalkadas. Ngano man? Ngano na yung tag ng times 2? Naliman ka, pila ba'y plite kaniad to sa IBIT, IBIT annex paingon sa Dao, di ba? 30 pesos. Pero kining bago nga gipakatap karon nga peke nga taripang, wala pa gani ini na implement, wala pa gani ini na napahigayon lagi public hearing, agi, niabot nag 60. Naunsa naman yung kalakiha. Ya kung buto na hunahon kabagtig kabalkadas, ning barato na bayag sugod ang gasolina, di ba? Ning ubos na. Plus nakadawat na sila og 5,000 pesos nga ayuda. Mao ni ang gingon ni Doc Ariel Lim nga dili pwede nga ang ilahang hangyo maoy masunod, no? Tungod kay nakadawat na sila og ayuda. Mao ni ang kining gipaklaro kabagtig kabalkadas sa tuwa nga kining city councilor sa syudad sa Pagadian. So kung ugaling mga katawhan nga nagpaminaw karon, pangayuan gani mo na inimplite Dao to gikan sa IBT sa Palacio paingon sa Daog sa Isinta, hala sige, kuhaan ang cab number. No? Kuhaan ang cab number o gireklamo kabagtig kabalkadas, gumikan kay wala pa'y gitugutan nga mga operator, mga bao-bao operators diri syudad sa Pagadian nga namasahiro, nga maningil og plitihan nga sobra kadako. Sobra kadako nga plitihan kay lagi supak kini sa balaod. Unang mga operators, maluoy mo, no, ayos sa pudintaon mo pagpalabi. Magabagabaan baya mo. Kung dili mo magabaan ka mo mismo, dito mo hapak sa iyong pamilya. Mas worse pa hinuon kabagtig kabalkadas. No? Unang ayaw mo sa igig pamintaha. Swerte gani mo, kinakadawat na maghinabang pagkahuman, mangayo pa mugmahal kayong plitihan. No? Karong mga panahona, pagkang lisura, pitos kaayo. Unsa pa ba'y lain? Nga pagkang mahala ang plitihan. No? O matingala ganito. Laliman ka, ahamay layo o di ay? Hmm? Ahay layo ang IBT annex gikan sa IBT annex paingon sa DAO or ang kagawasan, no? Ngano man? Ano paingon man tao gakuan kining mahal alayo. Hmm. Ang DAO o na naman isa sa isinta o. Ang DAO isa isinta. Nadri ha? DAO nila sa isinta. Kung dito lang ka sa barangay hall matod pa sa DAO, ang imuhang plitihan, 51 is. Pero kung maabot na ka sa Zamboanga del Sur Medical Center, sa isinta. Sa tupa, kung maabot ka itong mahayahay DAO, kung saan man eh, mulapas na po sa isinta. Pero matingala ta, harapit ang kagawasan. Diba, kagawasan is unahan sa DAO? Pero nganong barato ra magplete lagi ning kagawasan, oh. Ang kagawasan, kinaaraman lagi sa kuan. Sa 50 pesos. Hmm. Dayon, hapa. Ahaman ni dapit ang kuan. Ang gubang. Ang gubak. Nganong barato ra magpletehan kung nimong ikuparar sa DAO? Diba? Nga kung buto na hunaon, ang... DAO, magian man nimo kung ahi apang kagawasan. Mauni nga angay ning kining mahatagan o dakong pagtagad kabagtig kabalgadas, no? Mauni giingon nga ayaw sa gid mugtuon ni ining maingon ta og mga plitihan, no? Gikan sa urban barangays paingon sa rural barangays. Kay wala pa ni siya pagtugot gikan sa mayor o wala pa po ni nauyunan sa kadaghanan. Mauna kung ugaling, aduna na gani nagbutang o naningil o mahal nga plite, hala sige, ako ikatambag sa inyo ha. Kwaa, kabagtig kabalkadas ang cab number o i-report gila yun ngadto sa kining RTMO aron nga kini ang mapatawag o mapahamtangan o silot. No? Kini-inani nga mga abusador nga mga drivers angay ni patagmon. Wa pa natagbaw sa nadawat nga kining ayuda pagkahuman maningil pa og sobra ka mahal, no? Sabton pununta ninyo mo nagiingon gisabot mo sa mga pasahero sa higayon nga wala pa mo nahatagan og ayuda. Bisan pag sakit sa bulsa, sakit sa buot sa mga pasahero, oh, wala sila'y mahimo kundili mutuman na lang sa inyuhang kining plitihan. Pero karon nga nakadawat na mag 5,000 pesos, unta, musunod po mo sa kining palisiya sa gibutsag ni Mayor Sami, nga dili mo kinahanglan magpausbog plitihan kay nahatagan na mog ayuda sa gobyerno. Sa kong nanggikaingon, tanto ninyong pagpaningkamot, no? Sige mo, o di mong huhatod og mga pasahero nga dili mo hatag sa inyong gusto nga plitihan, magabagabaan mo, di ba ka inyong pamilya, makaingon mo, ahiya na mo magmahay. Alas 6:51 na itong oras, kabagdig kabalgana, samta sa Pigas Bahin. O alang ni atong mga nagpaminaw karon kung ugaling adunay mga individual nga naggamit o pangalan sa Radyo Bagting or di ba ka sa BLFM, ayaw mo tuo sa mga nagpakaroon ingnon nga empleyado sa Radyo Bagting, no? Hinoon, among i-admit nga doon namin mga kining jutay nga lapses, no? Tungod kay doon naman ko yung mga amuabang matawag o mga correspondent ni Adto Bitong sa Matag Kalungsuran. No, sa Matag Kalungsuran, doon namin mga correspondent kabagtig kabalgadas kani Adto, no? Panahon sa kining eleksyon, tungod kay matawag ta kapag tigabulkadas, nanginahanglan magod may og mga update ba, no? Mga update sa matag barangay o sa lungsod, kung kumusta na, unsa na idagan sa kining kasikas sa pamulitika, sumoto nga doon na may mga correspondent kabagtig kabulkadas. Pero after ni Adto, wala na kini sila ni Rinyo sa amua isip mga correspondent. Pero doon ay na sagap na mo nga balita kabagtig kabulkadas, nga hangtod karon aduna pagihapoy mga pipila ka mga individual nga naggamit nga empleyado matud pa siya sa Radyo Bagteng. Pinaka worst pa gayod kay nangaway o niya human ang kinibitaw nga iyahang nga kuan ang iyahang nga kining matawag taog giaway kay kaila rapod namo kabagtig kabulkadas o niya human kami mismo kay wa kaila kung nga siya empleyado sa Bagteng. Naundangan na yung tao na muna sa mga nagpaminaw karon kung ugaling adunay mga nagpakaroning nun muingon nga empleyado sa Radyo Bagteng, pangitain ninyo palihog o kining proof, no? Pangitain ninyo o paprueba kung nasa ikapakita ang ID tungod kay katong panahon manggod sa kining eleksyon, aduna ni naigi-issue ang company o ID nga accredited or correspondent sila kabagtig kabalkadas. Dunay nakatatak nga correspondent, no? O ingon man, aduna sab sila gihatag nga uniform. Pero after nato sa kanang gikaingon, human sa eleksyon, wala na kini sila na rinyo. Tanan nga mga nahimong correspondent na mo kaniadto sa eleksyon, wala na kini na rinyo kabagtig kabalkadas. So wala na sila katungod nga mugamit sa pangalan sa Radyo Bagteng. So mauna, if ever, no? Nga dunay magpakaruning nun diha nga empleyado sa Radyo Bagteng, pangitay og pruweba, pangutan na og unsa ilahang bagkining Bagteng numbers, no? Unsa ilahang numero isip mga Bagteng reporters? Nakadungog naman mo. Sige naman mo og kadungog kung kinsa mga kining adlaw-adlaw nga nagtingog diane, di ba? Kung ugaling makadungog gani mo yung ganig, mubungat og nahi nga number nga umo kadungog kana mga ingrato o ingrata ng mga tawhana. Radio Bagbag. Ayan ito mapag-ingon ana, oy. No? Ayaw ninyo gamita sa ang kampani. Wala naman mo, di naman mo connected kabagtig kabalkadas. There is a mua. May taog, nagpadayon pa mag-submit og mga balita, no? After sa election, kaya wala'y problema. Wala naman good, no? So, both ganyan unahunaon, after sa kwan, inyo nang iuli. Di ba? Kung ugaling, dili na mo makuning magpa-accredit o di na mo mahimong correspondent, no? So, ayaw ninyo gamita ang sibyaan, ang Radyo Bagteng, aron nga madaot sa uban, di ba? Kay ang kami din ng mga empleyado, naningkamot nga mahimo bitaw nga maayong imahe ba? Adunay maayong imahe ang sibyaan, adunay kining maghatod o tinuray nga balita. Din pagkahuman, only to find out kabagtig kabulkadas, nga adunay di ay pipila ka mga individual nga ang gibuhat kay mangaway o di ba kaha, basin o nanggamit o mga illegal nga transaksyon nga gigamit ang Radyo Bagteng. Ayod mo pag kining to gilayon o sa ko nang gikaingon, kung galing adunay certain individual nga mugamit o pangalan sa Radyo Bagteng o di ba kaha sa Bell FM, kay Bell FM ang guni ang iyahang gigamit gahapon. Kung galing nga adunay na certain individual nga nagamit o gingon nga empleyado ko sa Bell FM, pangutan a kung unsay Bagteng numbers ni ini. No? O kamo mismo, nasayod na mo, nakaila na mo kung kinsay mga Bagteng reporters dire nga nagtingog mga kabagteng o mga kabulkadas. Muna ang unta, masabtan katong mga amo ang mga correspondent kaniadto, no? Nga wa na mo ning renew, wa na mo nang nagkuan kining nagpadayon, ayaw na ninyo gamita ang sibyaan, ha? Ayaw na ninyo gamita ang sibyaan kay wa na moy katungod nga mugamit isip mga correspondent kay wa naman mo ning padayon, no? So mao na kabagtig kabalkadas. Alas 6:51 na tong oras. Wala kayong oras. Salamat sa inyong pagpaminaw di ay. Oh, hangtod na lamang sa Lunes pohon. Diresto ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting, 17 Florence Sofia, may buntag, alas 6:57 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamaguran, pagtingan sa katatawan.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Southon Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Southon Plus Gold, 3 kapsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Southon Plus Gold, kinaayo ko.
7: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, rag yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
14: Sa matagpalit ninyo sa
13: Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon. Nagkabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Pagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 15 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Dahil kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. Og ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC Bagting, balita.
0: BBC headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DMW9 hugtanong nakigbatok sa mga illegal recruiters.
3: DTI sa Monga del Sur, giturn over ang duha ka SSF project sa mga Abaca o Rubber Association sa Suminot.
1: EFP pagadian ni participants sa Employment Coaching o Job Fair 2026 alang sa 438 ka graduating students sa JH Cirilia State College.
3: Sa uluhan sa balitang regional, lending collector patay sa pagpamusil sa parang Maguindanao del Norte.
1: Ex-convict, balik prisuhan, humanakuhaan o kapinto nga sa milyon nga drugang sabu.
3: Sa mga balita sa kaulungan, protective custody ni De La Rosa, usa lang kaprivilehiyo o mahimong balibaran, sigon sa Senate Sergeant at Arms.
1: Inali ang pagpaayo sa mga problemang kon problemadong planta, gimando sa DOE nga to sa mga generation company at ubang sa pagdeklarara sa yellow og alert status.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, gasto sa US sa giyera sa Iran niabot na og $29 billion.
1: 11 ka mga tawo naluwas human hagsa ang gisakyang avyon sa Atlantic Ocean.
3: Sa balitang negosyo, ube, giila sa DTI isip bagong export star sa Pilipinas.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Filipino Spaniard nga swimmer anaa sa 7th heaven.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, pagmentenar sa oral health, makapanindot sa smile.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner? Unang pagtulo sa luha sa taong nasakitan sa walang bahin bagagyod sa mata.
3: Samtang sa balitang showbiz, Bella Padilla ni patinaw sa isyo kabahin sa pag-apil ni Robin Padilla sa Blood vs. Duty.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 ang ulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting Balita!
4: Sa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Martinez, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC, BBC, Martin, Martin.
1: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC, Balitang Lokal.
1: Mas gipahugtan pa sa Department of Migrant Workers kon DMW ang ilahang pagpakigbatok sa mga illegal recruiters sa tibuok Zamboanga Peninsula aron masiguro nga walay mga overseas Filipino workers ang mabiktima. Nagkanayon si DMW 9 Regional Director Iris Gay Tangkalagan, pinagi sa tabang sa publiko daghan ng na-takedown nga Facebook pages nga may gigamit sa illegal recruiters ug nagpadayon sila sa koordinasyon sa ubang ahensya sa gobyerno aron mas mapadali ang pagpangita o pagdakop sa mga responsable. Gidugang pa sa opisyal, nagpadayon ang DMW Region 9 sa ilahang kampanya alang sa luwas o legal nga pamaagi sa pagtrabaho sa gawas na sud alang sa tanang mga overseas Filipino workers.
5: We are continuously monitoring in social media. We have a target every month kung pila kabuok nga page na ipadown nato because mas daghan mang good karon vulnerable because everybody is dependent on social media and other social media platforms para mangita og trabaho and daghan mga illegal recruiters roaming around the social media lang gyud. So we are trying to take down. Daghana ta naka-takedown karon sa social media. And also, we tap DepEd, we tap the barangay officials, kay ang mga illegal recruiters, wise na kaayo, ga house to house na sila sa mga vulnerable communities nato.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Formal nang giturnover sa Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur ang pagpanag-iya sa duha ka shared service facilities projects ngadto sa mga asosasyon sa abaka ug rubber sa Suminot, Zamboanga del Sur. Niadto Mayo 13, 2026, ang turnover ceremony gipahigayon sa Legislative Hall sa Barangay Poblasyon Suminot. Diin opisyal nga gihatag ang improve abaka fiber extraction project ngadto sa datagan abaka Planters and Strippers Association. Samta ang rubber quality improvement project gitunol nga ito sa Suminot Rubber Industry Association. Sumala sa DTI Zamboanga del Sur, natukod ang duha ka proyekto ni atong 2023 o malabuson nga nakasunod sa performance standards and evaluation requirements ubos sa SSF program nga mao hinungdan sa formal nga pagbalhin sa pagpanag-iya pinagi sa pagpirma sa deed of donation. Ang improve abaka fiber extraction project adunay kantidad nga 349,000 samtang ang rubber quality improvement project nagkantidad og 235,440. Matod pa sa DTI, dako kinig ikatabang sa pagpauswag sa pagproseso sa abaka o rubber sa komunidad aron mapalambo ang kalidad sa produkto o mapalig-on ang kapasidad sa produksyon sa mga lokal ng asosasyon sa Suminot.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, may participar ang Bureau of Fire Protection Pagadian City Central Fire Station. Isip usa sa mga employers sa Employment Coaching and Job Fair 2026. Ang ipahigayon sa Mega Gym Dao Pagadian City kagahapon, Mayo 14, 2026. Ang maong kalihukan, gitambungan sa 438 ka mga graduating students sa JH Cirilia State College alang sa academic year 2025-2026. Nagunang katuyuan sa pagpahigayon og job fair aron maandam ang mga graduating students sa ilang pagsulod sa workforce pinaagi sa paghatag kanila og oportunidad nga makaila sa mga employers o makakat-on sa proseso sa pag-apply og trabaho. Ipasiugdahan usab sa kalihukan ang pagpalig-on sa partnership tali sa mga eskwelahan og industriya aron masiguro nga andam ang mga estudyante sa ilang umaabot nga karera.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: BBC, Balitang Regional.
3: Kabsan sa kinabuhi ang usa ka landing collector human gipusil sa wala pa mailhing mga armado sa Barangay Sarmiento parang Maguindanao del Norte. Huwebes sa buntag, Mayo 14, 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si John Lagura na ilan usab sa alias nga John John. Residente sa maong lugar ang nagtrabaho isip kolektor sa usa ka lending business. Naitabo ang insidente alas 7 sa buntag, samtang nangolekta matud pa ang biktima sa maong lugar. Sigon sa mga saksi, kalit lang gipusil ang biktima sa mga sospeka. Inungdan siyang grabing samad o hinanaling kamatayon. Human sa insidente, paspas gamiikyas ang mga suspek o nagpadayon pa karoon ang kapulisan sa hot pursuit operation o makuting investigasyon aron mailhan ang mga responsable o masuta ang motibo sa krimen.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, paslak balik sa prisuhan o sa ka-ex-convict sa susama ang kalapasan, may kalambigitan sa illegal nga droga. Dihang nasikop kini sa bypass operation sa Purukuno, Barangay Central Poblacion, Kalilangan, Bukidnon, Baguhay lang. Ang suspitsado na ilang si alias Buboy, 42 anyos, high value individual. Sa investigasyon na sairan nga si alias Buboy, kanhing nadakpan sa susamang kalapasan dito sa Davao niya tong 2016 o 2021. Ikatahong gipaubos kini sa probation sa 2016. Nga kaso o giabswelto ang kaso sa 2021. Gingong gikan sa Marawi City ang suspect o pabalik na unta sa Davao City. Dihang nihonong sila kadyot sa Kalilangan, Bukidnon. Nasakmit sa mga otoridad ang gidudahang sabong ang ibanabanang motimbang sa 76.69 gramos na dunay standard drug price na 521,492 pesos. Laki pang bypass money, cellular phones, motorsiklo o uban pang personal nga mga butang.
2: BBC Marting Balita.
0: BBC Balita National.
3: Giklaro ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga ang protective custody nga gihatag kang Senator Ronald Bato de la Rosa unsa lang ka pribilehiyo og mahimo kining niya kining tangtangon bisan unsang orasa. So, sa ka-interview, si Aplaska miingon nga ang seguridad sa Senado walay gahom sa pagbugong sa senador kung gusto niya nga mubiya sa Senado. Siya mas naitabo niya itong Huwebes sa buntag. Dugang igipasabot sa kanhi general sa kapulisan nga wala kini magpasabot nga si De La Rosa gidakop samtang ubos sa protective custody sa Senado. Kay baluan nga ang Office of the Sergeant at Arms nagsunod lang sa direktiba ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mokooperar lang sila sa mga arresting officer kung aduna sila judicial order gikan sa lokal nga korte dinhi sa Pilipinas. Base sa CCTV footage o report sa seguridad sa Senado, si De La Rosa mibiya sa Senado uban ni Senador Ruben Hood Padilla. Ningon siya nga ang duha ka senador may diretso sa sakyanan ni Padilla ug hilom nga mibiya sa compound sa Senado. Apan nagkanayon si Aplaska nga nagpadayon pa sila sa investigasyon kung nganong wala man lang makigsulti o muhuno ang mga security personnel sa duha ka senador sa wala pa sila makabiya.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal human sa deklarasyon sa yellow o red alert sa Luzon o Visayas grid tungod sa taas nga demand gumikan sa nagunang kondisyon sa panahon. Duration sa planta o force outages. Imanduan sa Department of Energy ang mga kumpanya sa generation. Ayohon dayon ang mga problema sa planta o ibalik ini sa grid sa ilang gitakdang kapasidad. Giyawag usab sa DOE ang mga industriya o mga opisina sa gobyerno na muhimo og mga lakang para sa epesyente nga paggamit sa enerhiya labi na sa peak hours. Sa pinakabagong update, ipataas ang red alert status sa Luzon grid gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. O yellow alert gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 4 sa hapon o alas 10 sa gabi hangtod alas 11 sa gabi. Samtang ang red alert sa Visayas grid gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. O yellow alert ang status gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 4 sa hapon.
2: BBC Martin Balita.

0: Gipagawas na sa iyang official statement si Bella Padilla og gipatin-aw nga wala siya'y labot sa politikal nga baruganan sa iyang uyuan nga si Robin Padilla. Sa iyang post sa X o kanhi Twitter, giingon sa actress nga wala usab siya'y gahom sa casting sa iyang uyuan sa nagpadayong primetime series nga Blood vs. Duty. Matod pa ni Bella, daghan na siyang gipangutana kabayan sa maong isyo busa iyang gipadayaga ang iyang opinion sa publiko. Iyaw sa gipaambit nga maayuhon si Robin o sa iyang pamilya kaniadto apan gibutyag niya nga katapusan silang nagkita, tulo na katuig ang milabay sa wala pa gini na apil sa serye o tungod lamang sa politika. Managlahi ilang ideolohiya, hinungdan nga managlahi usab silang baruganan.
1: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live Corona sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning usab sa mga nakamonitor karona sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ninyong tanan. Good morning usab ni Palmado Tatsky, Vanex Abamonga, Mitch Biggs. Nakip na usab si Richard Mamintong din sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning usab sa mga naminaw karon o nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Doon ay importanteng pahimang na usab kining si Biyahan mga kabagting o kabukada. Diligyon mo too sa mga taong nagapangilad gamit ang pangalan ning si Biyahan. Aron dili ka mo mapeke. O doon na mo'y mahibawaan din ha nga nagpakaroon ingnon nga empleyado ni sa Radyo Bagting ug Bell FM. Ay mo ka mong mo text sa hotline number or di ba ka mo message sa official Facebook account nga Radyo Bagting News din he sa Radyo Bagting and Bell FM. Mao kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting by the 8, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting by the 9, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Report. Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag os kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsa

0: sa doktor ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung pinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa doktor nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Papalit sa mga butika.
4: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sab mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. Sunfon Plus Gold.
7: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong sed. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
12: Hardware. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.

0: pensyon.
1: Sana
0: oo. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
6: Radyo Magbating.
7: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
8: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa programa sa radyo nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, inuman usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan. Sa
9: nagkag mga fake news mga higala, pinapod siya maayo.
8: Pulso sa katawan!
9: Sa tigas bahin, direta sa naman. Kaya ito may aging simana, mga higala, may bisita rin ang marag-head to sa PNP, mga higala, sa training center sa medyo 9. Kay medyo pangs mayor, pagadian, mga higala, kay dito mga daw, matod pa ha, sa mga training center, kay ang training center sa medyo 9, sa PNP, mga higala, kung mga may isang buwangga. Suod man tadi ha, mga higala. Karoon, mga higala, under investigation pa ang tanan. Kay, huwag sa Bisaya pa, pulos man ang limod ang tanan.
10: Okay. Dili po mo limod. Delikado man po.
9: Ah, huwag may nanong-an. Sa Picas Campo. Huwag may labo tanay. Sa Picas Campo po, mingon nga. Na, huwag mo ko i-order na.
10: Pero ang presidente nga, huwag ito siya magsugo.
9: Ah, huwag ito siya magsugo.
10: Huwag ka na may pinaka-importante.
9: Ah, pero sa mga picture, mga higala, dito sa gawa sa GSIS, na ay mga van nga nakabutang sa tubangan ng NBI. Pero,
10: pero ang NBI, mga niingon man ang NBI nga wala pa sila kasulod. Kaya mo pa'y pagsugo daw nila o drill dito kay na ay kuan. Kanang na mga kadudahan dito na buto-buto.
9: Ay, importante di hawa siya nagsugo.
10: No, wala
9: ang pangutan na mga galang, anong naabot to sa lito? Ang saman to? Kabubuto na nila?
10: Di, nisubay na sila.
9: Ah, nisubay. Masi, wapun sila sa laag ng dalan. Ah, masi kumpas, bailang kumpas. Bitaw mo to, gisundan silang kumpas. Masi,
10: nagbulam pa sila sa heartbeat ni Kuan.
9: Oh. Ang heartbeat day ni Tore.
10: No, kato.
9: So, para...
10: Warang dili na tumuklik kay napanos na itong kuha na ito.
9: Oh, ah, naman itong heartbeat. Dakpan gili si Kibuloy ito.
10: Oh.
9: Ang heartbeat. So, kanil karoon mga higala. Ito na yung tanawon ron. Ang sa'yo, dugang lakaw, ini yung katikaran, ini mga higala. Eh, medyo first time, mga higala sa nasud Pilipinas, after sa martial law.
10: Mm.
9: Ang martial law, wak man to eh. Pinusila is martial law, no? Kuan raman to? Wak man to mga buto-buto? O kuan raman to siya? Kanang rally raman to mga higala nga gikuan yun? Gining gitawag na to nga mga tao, ang sa Tagalog ba? Taong bayan na institusyon.
10: Kaya gamitin man na yun, taong bayan. Mga ni problema ron.
9: Ito na ni monitoron, unsay kung ano ni, mga higala kay ang article of impeachment, mga higala nga gibutaran sa mga kongresista, 257 ka mga kongresista, ang may pabor mga higala nga ipasaka sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Apilan tulog ka kongresista diri sa Buanga del Sur. Mga higala, may butarong yes. Nadawat na sa Senado ato miaging gabi mga higala. Dungan po sa padunay buto-buto sulod sa Senado.
10: So at least nga... Naaning mga panghitabo, makuhaan ng leksyon. So, wala na, dili na sila mo atake sa isang pag-ulaw naman kayo.
9: So, muna na yan. Ito na ni, update na sa Facebook ha. Tantik yung Facebook ko. Ang Facebook ko yung nagkala, kung gamiton ni Luz Maayo, nindot biya. Ay lang po biya, gamiton sa kaya ng fake news. Nagkag mga fake news mga higala, hindi na po siya maayo. Tantang sa Pekas Bahing, direta sa naman. Kaya ito miyagin si Mana, mga higala, may bisita dire. Ang marag head to sa PNP mga higala sa training center medyo 9. Kay medyo pangs mayor. Pagadian mga higala kay dito mga daw matod pa ha, sa mga training center kay ang training center sa Region 9 sa PNP mga higala kung mga sa may Sambuanga dali suod man ta diha mga tan-aw na to gay na pud nga building mga gawas alang na gamay-gamay pa pud ang area dito. Nakita bang ni diri mismo local government unit pagadian kay nakita po sa PNP mga higala nga ang Western City maoy regional center sa Western Mindanao.
10: Manindot tunta ni ilahan ko kay kinahanglan mo na nga nagkinhang lang og dako nga space kay og training center unya wala kay insaktong lugar lisod kaayo.
9: Gawas anang naa mga higala nagkadaghan pud ang PNP. Nagkadaghan pud ang training sa PNP. Mga masulurag PNP mga higala apil na pud diha kadto bitaw magpataas sila ang rangko. Kana bitaw gikan aning rangko mosakay lang rangko na may mga schooling ana. So dito siya. Ito gina sila mga higala pilalom sa training. So, karon nagpakita bang sa local government units pagadian, matailangan, ato ipabati, mga higala, ang dugang pagpasabupod, pagadian city, Mayor Samico.
1: Kung ba ang training center sa PNP, din mo tibisita na pagadian na, ito yun lang.
11: PR09.
12: Aya, nangayo sila o donation sa ato, udako-dako ba, kasi executives mo lang pa kayo, okay. Ang training center sa Sambuanga nila na problema sila ron kay di ba muhatag budget ang Manila basta dili deed of donation. Ang rin tumanggot sa pasunang ilang area nito is deed of use of frac lang. Kailan nito ang gobyerno ron basta dili deed of donation din. Pero magbawalan namin, bawalan namin mo himog projects sa kalugar.
11: Okay, ganito na, sayang.
12: Kasi kailan dalan nun, di namin basta-basta maka... Pwede namin opening-opening, pero simintoan galing, gastuan yung kwarta, panang budgetan yung check siminto, grabe pa na madakog yung gasto, bawal namin kung wala yung deed of donation. Alam mo na, ang ilang training center, ang problema sila kay, di ba sila katukod o dungag building? O niya, nagkadagko, ang nagkadako ng populasyon so magkadaghan ng pulis. Kaya alam mong pabili, ng pulis. Gamay. Magkadako ang populasyon, magkadako ang pulis, magkadako ang racial proportion. So, ang problema, ilang training center, karaan naman rin, gamay. Ilang padako, hindi po sila taga-kwarta, kaya bawal, kaya wala yung date of donation. So, tagaan sila 3 million, 5 million para repair-repair lang, repair-repair. Tama lang sila repair-repair. Amo na nga sa di na kini magsilbig pirmi na nga mag-training ba tag 6 months niya matulog ba na may quarters na yung country tanan niya manubra na ang patataan country good for 100 niya karon di naman mo na nilikuton maabot na malog 270 300 anak naman Sepatutnya nilisuran nila. Tapa-tapa ng mga katrin ito, nilisuran nila kayo. Sila. Masa may buhat doon na nisa, ngayon sila kapinyan sa mga general. Sige, tanaw na mo donate ba ang Sumbuanga na kundili at ito na sa Lion City? Ano, ilang una na, Sumbuanga, pagwa, dili. Pagka diyan, regional center man. Eh, dili sila ngayon sa ato. So, ito pangita, naglugar. Pero dili ang training center sa police, mas maayon na kayo, mas dagan yung police, mapproduce na pagka diyan. Unay, kung training center, dili na, mas dagan yung maka-apply dili. And then, pag dili ang training center, kapag diyan ka, diyan ka mo training pa rin daw, di ba, di hassle. Makasibat-sibat na kagangi, o, kasi, kung ka, uli lang kung 30 minutes ang sir, uli, balik ako, makabalik, yun ka. Yung to sa Mbonga, hindi ka kapanangin ng 30 minutes, kapag pauli pa lang nimo, lima na ka oras pa nung dili, ikbalik mo dito, lima ka oras. Ayan, gastos pa, di. Isakaan lang. Isakaan mawala nimo, uli ka. So di ba nagdaran niya, di ba makasibat na makakadyat kayo. Pwede na mag 15 minutes na nakadisyon para balik mo ka na yan. So mas advantage kina training center. So unya, nangita at lote ka ron as ay mas parato-parato. Okay na mo siya diligod sa dool. Okay na mo siya, ikaw na ipuliagan nga, parato-parato.
13: Puliagan dito?
12: Oh, okay na po.
13: Matubuhan ni Bardasang?
12: 6 hectare ilang ipangayo. Okay, parang di sila training mo kung gandaga, mag-jockey.
14: Nag-combat.
12: Nag-combat ng training. Bapo po puliagan.
13: Bardasang to.
12: So, ako lang negosyento ng mga tag-iya rito, or nilimas tulawat, or asa may kagawasan, or asa may isa kasa. Okay naman. Eh, ang kung katiri sa sinto, di matabang ha, mahal kayo lote ito eh. Siksik na rin, matay, tagpinaya ito na.
13: Uriyan ba ko?
12: Kinalan ka itong, punta ba ito lang po, punta dili kayo madakaan ng siyudad. Okay? So, hopefully, makahatag-tag lote, within 3 years time,
15: Nandang
12: training center. Nandang training center is Pagadian.
15: Dito
12: na. Kaya ilaman din paspas nagtukod. Makapangain naman sa funding sa lutuig. Mahulugan na din funding. Sugo nagtukod.
13: So, next year,
12: mga 2 years tinukuray sa mga structure tanan. Ika 3 years, nanay training center sa police dali Puhon. Okay? Kailang madawat ka police, dali na ang training. So, daghan mo kung dake. Pumahuman ng isa kabats, nanay po ilang recruitment. Nanay po ilang bats niya. Hasta na mag-officer mo doon, gikan sa unsang karanggo, pero ano, oh, naman po sila yung training, ano, oh, training ba?
14: Promotion,
12: training, o so.
13: Good development.
12: Ako muna, mabibo, pagkandian, kay, tag 5 months, 6 months ang training. So, ang kaon nila, dari paliton sa merkado na to, tanan, no? Supplies, tanan.
14: Pamilya mo bisita.
12: Then, ang pamilya mo, ano yung bisita, di mag-hotel, o di mag-apartment mo, asa siya mo po yun dali, di ba? So, magkadaghan ka lang mo, ni. Kaya ito nga, at any given time, mas dagang tagbisita, bisa kung sa pa i-antuyo ba? Sa regional center mo ka, passport mo ka, di ba si city ka, kung sa pa i-antuyo, no? Asa pa ito yung staff. Kaya ang tanan nga, ni, we will classify them as tourist na lang yun. Yes. Tourist, di ka ni, magka-tourist na nakaris pa ganyan. So, as much as possible, gusto kita dagan ng tourist, kaya magdagan mga ni, dagan hulog kwarta, dagan tindahan mo buhi, dagan hotel mo buhi, dagan restaurant mo buhi. Di ba, magkadako ang pagkadaan. Pero makita mo ganyan karoon, nagkadako. Sa traffic light pa lang, 17 na kabok. Mm-hmm. Yung maduhag ko talagang tuigan, mga polo siguro din. Hotel na to, ay undang, kasi tukod. Nagkakagitukod. Nagkakagitukod. Nagkakagitukod. Nagkakagitukod na lang. So, oh, ya, ya po. At least, parehan pa sa inyo, mga media, level up na gito po.
13: Eventually, oh.
12: So, ang mga hotel po talaga, mag-level up na gito, no? Ang mga restaurant to, naganag yung kayong restaurant to. Ang libong na tayo si Kaunon, Korean mo, Japanese mo, kung sa pa yung gusto niya, naalala to na. So, well, hindi ka mo tayo mga naalala gito, tanan, no?
10: Bati na to, no? Si Mayor Samico, uniya, gipasabot niya, so sakto po no ginhanglan jud og dako-dako nga space.
9: Aha.
10: So siguro basin og napay dako diha nga lugar or mangita og asa nga area kay kini kung mag-training na ma-appeal man ning buto-buto. Pareha gud dito sa tabak nakatan-aw ta sa training nila magkamang-kamang sila dito sa mga lapok dayon na ibuto-buto. So kinahanglan og asang lugar nga safety food ba nga once na ibuto-buto di na sila matingala, di presa tapat nga na magusta layo-layo tunga-tunga.
9: Gusto mo eh.
10: Oo.
9: Gusto mo eh.
10: Maski natumya na sa bukid, hindi kayo mabatian sa dool.
9: Aha.
10: Pasin o ga muna plano po ni Mayor Samico na layo-layo po siya.
9: Des nindot manggod ni mga higala o doon ay naadirin training center sa PNP. Kay advantage to mga higala, advantage ni sa mga taga Sambuanga del Sur. Kay kada bulan biya mga higala, kada tuig biya mga higala, naabi ay mag-graduate ng criminology. Doon ay mupasar mga higala sa NAPOLCOM exam. Doon ay mupasar sa criminology exam sa PRC. So laktod pagkasulti ang sunod anak mga higala mo training manggiga.
10: So nindot og dinhi sa pagadian ang training center kay once nga mo graduate dinhi maikog naman pud na dayo ng regional director og dili siya mo butang og additional nga pulis sa pagadian na nagud sila nag training din eh. So magbutang siya nya hangtod nga mahimo kung highly urbanized ang pagadian. So dali ra kay mao ni mo yung mga target gani sa diha nga niadto si chief of police sa sangguniang panglungsod. Nanguta naman ang mga konsyal bahin sa peace and order situation unya istorya pud ni Hipi nga mao ni ang gidaghanon sa police. Hangtod ang mga babae nga police na nasa kadalanan og gipaabot pud niya nga mahimo nga regional center ang pagadian city kaning mahimo nga highly urbanized. Kay pag highly urbanized madungagan ang pulis, unya mudaghan siya.
9: Apil mo sa naisgutan dito sa mayor mga tiga ganina, inilaging doon mga bisita po din, he. Mugasto mga igal, magasto ilang kwarta diris pagadian. So, mabuhi ang tanan. Domino effects ng gihapon mga higala, ang epekto ining ni aso, nindot yun kayo, na diri na ang madiri ang training center. O di ba kaha mga higala, maduha ang training centers PNP. Okay, kato existing to dito. O katong mga bag-ong mag-train, musulod pagka-pulis, ibutang na to, dire i-training. Katong mag-schooling mga higala, magpataas og rangko dito sa Sambuanga. O di ba kaasa ining niya?
10: So, at least nga, nindot ba kayo ang pamilya nila, mo bisita sa ilahang kaubans pamilya nga ni-appeal sa training center. Dinhi na po matulog tong uban nga mga ginikanan.
9: So income na po sa mga hotel.
10: Income na po sa hotel. Siyempre, mga o na po, musuroy na po.
9: Mga tricycle, babao.
10: So, takan, buhi mo na yung kita. Buhi-buhi ba mo na nga. Ang plano po ni Mayor Samico ron, aron nga dili po da ngilaad tanahon sa mga mata sa katawhan, ang katong mga sidewalk vendors, i-plaster po niya. Niya gani, ipintala naman itong square-square dito sa
9: Boulevard.
10: Hinautunta nga ma-plaster na yun na. O niya, pag naa na itong budget po nga gikan sa kang Mark Lapid, niya sa city government po, ma-plaster na yun nga naging sa tindahan nga permanente.
9: Okay.
10: Niya, parihag isura tanan.
9: Okay, karon po nag-plaster. Nagkadaghan mo gano'ng mga negosyo ng taga-BA. Kay Clarks, nakita mo nila nga mo income yun.
10: Buhay yun. Ang pagadian. Nag-stagnan ang pagadian. Gani, nag-negosyo gito ko. So, suerte kay ang pagadian nga naasami ko naka-invite ang mga negosyo. Gani, ang mga musipyo gani, mga mayor. Naibog man yan. Nila nga tabang si mayor ganito kanila. Kuhon makatabang po si mayor nga maka-invitar po mga negosyante nga dito na po sa ilahag yung musipyo magtukod og
9: okay. Una na nato mga higala. Sa kalugar man gud una gid anang makita sa mga negosyante syudad. Pagtan-aw sa mga
10: normal gina.
9: Pagtan-aw mga higala sa mga negosyante nga puno ng syudad, musibog muna. Musibog na siya mga higala kay medyo puno naman. Daghan na tag-kompetensya din he sa to negosyo. So sibog na siya. Sa munisipyo, may kasibugan sa syudad. O, di man na, di man, syudad po iyang sibugan, mga higala, kay layo man.
10: Munindot na po niya ang mga musipyo, panahihanan ng mulabi. Yan ang diha dapit sa Dumalinaw. Dito. So, posible
9: San
10: po.
9: Miguel.
10: San Miguel. Ang mulabi po, kay Sintruman, basig mahimo na po ng syudad. So, basin o si Mayor sa makatabang nila.
9: Okay, kakuhaan na itong pagtulunan ba? Tanawa ninyong Cagayan de Oro City. Puno na kayong Cagayan de Oro City, mga higalag, mga negosyante. Nasibog siya sa padalong dire.
10: Iligan.
9: Iligan. Puno naman kayong iligan mga higala, nasibog siya sa kapatagan.
10: Anto nabot ang tubod.
9: Anto nabot sa tubod. Aliman ka mga higala ha, ang tubod. Buna kayo. Nanaygay sa ano?
10: Kanipon sa to address sa Sambuanga del Sur. Nagandol po ang mga mayo tabang si Mayor Samico dito nila.
9: Muna siya mga higala. Ito negosyante yun. Ano na siya reduce ng tanawon?
10: Unya, ang negosyante manggod, once magtukod siya og negosyo na nipita, sa pagsugod palanda ang building, nag-hire na ang trabahante, nakatrabaho na mga tao. So na sila kwarta. Pagkahuman sa building, mag-hire na po ang mga trabahante nga maoy labang sa pagpamaligya. Ang mga anak sa mga katawahan dito, na naitrabaho, mga ginikanan naitrabaho, so na sila kwarta. Pag naay kwarta, ulambo ang negosyo dito.
9: Ang oras mag-iigalas panahon hangtod sa Lunes pohon. Samantak na sa mga isa. Hindi nyo igalas kahanginan.
10: Sir, marbagay sa paghanoy.
9: Hindi sa pagkakas. Hindi salamat sa pagpamilaw. At law ka na itong.

0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating.
2: Oras alas 8.
1: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
3: Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take duha sa gabi.